0: Sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Ako si Ato Igan, Alex.
2: Akong pasalamatan ng pagsikap, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas at ang kanang kuan, tamad.
1: Naunsa tayo mo, naitsamad yung tiil?
2: Kanukanukan ako, Pastor, kay nangauga.
1: Okay. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kaayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na imamataka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
4: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
5: FA Pawn Shop.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba. Niya, sige man good ni o, paminaw sa inyohang programa. So, yun na ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaksay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
3: Okay.
2: So, itingan na ito karon, arang-arang na siya. Makatulog na daw siya o tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
3: Dili siya katulog mayo, kaniadto?
2: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
3: Ah, kung so di katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
2: Akot niyo daw, Pastor. Dili siya
3: okay.
2: Katulog.
3: Okay. Unsa dahil trabaho sa imong bana?
2: Andalo.
3: So, upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil o kamot.
2: O, Pastor.
3: Nakadungo ko sa programa, imong gipalitan og Vegemax.
2: Gipalitan ako siya, Pastor. Mga 20 kabuok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom. Wala na daw. Pero until now, sige gihapon ako siya gipainom.
3: Yes.
2: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
3: Okay, maayo. Ipa-maintain yun.
2: Oo, nagpalit siya ka battle.
3: Nakaiskot pa kayo ito nga, taas pag sugar kina imong bana?
2: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
3: O, so kamusta na siya karon?
2: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
3: Murag naaputo imong gibati ka ni Addo?
2: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ko sa bibi mag-tapsul na ulian di ako siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang giingnan na titi na ang bibi mag-tapsul kay ang akong tiil nga nagpupong o sa ang bana na ulian man.
3: Salamat sa Dios og ang iyang giinom Vegemax Plus.
4: Yes, Igan.
5: Magtisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka biton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
4: So aroma herbal oil ka igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayog gid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw Pastor yung samad akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat igan, salamat igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunot mo mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay, uban kaniya, kita usap mabuhi, uban kaniya. Dili
7: Di malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan na atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isod

0: Foygo Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Foygo Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Foygo Blend Chili Paste.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Naapadi ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Haplas po kag-aroma na eh.
13: Maugani, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
12: Okay, duha ka-aroma, okay.
13: Hindi ako, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
12: Oo.
13: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
12: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
13: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
12: Salamat sa Ginoo naya.
13: Pamila, makamata ko, last ko hato makatulog na ako kuhan nga. Iyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
12: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
13: Salamat kayo.
3: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
1: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Pastor, ka lang, lakoy ka lang gibapin na humusin pang lama, Pastor,
13: saligo ko.
11: Okay.
13: Tapos sabi niya, halos dili ma, wala ko lawas, pati ko, anak ka ng lain kayo, mura na ko ka ng, kung kayo dagkan, kaya kung gabulong niya, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kaya numdum ko sa ligi magpastor, iguwayan yun ako pastor, pag inom yun ako duha pastor, nakatulog ko ang akong singot, ng gawa sa pastor niya. Salamat sa Ginoong Pastor nga karon pa din ko ka 15 jud nga sa pagpaminaw nako na wala na jud nako sa akong kagaling pinuod jud ang BG Max nga kanang na ang makaayo jud nagampo ko sa Ginoo nga paginom nako sa sambal nga maayo jud ko
11: okay.
13: Na ko isiling nako pastor nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo nakapaminaw lang siya pastor kunya ni palit siya ni tuwayan niya pag inom siya dai nindot jud ang BG Max dai. So, diin man tayo kakakwasa, nakapaminaw ko sa mga radyo, kaya pakusgan mo na ko, Pastor, kaya huwag ka nang imong mga pagampo, Pastor.
11: Oo.
13: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halim.
11: Salamat, Ginoo. Nagatago
13: mo, Pastor. Nagatagom ako, Pastor.
11: Tagom, okay.
15: Nagatagom.
11: Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha?
16: Oh! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
3: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa unang hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si ato igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, galuwis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni ato eh. Kuan, kanang mag-uutang yang kasing kaayang dughan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang yung atay, nagubag pag yun?
3: Oo, atay lagi kasing-kasing ato niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba nagot.
2: Okay, so...
3: Ano siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang ang inom, dili siya makatulog.
2: Okay, igan. So, dako na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit, nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, pagkadungog ko ni, nakadungog ko sa imo, anak, Pastor Dan, kapatid, yun ako, ampo, unsao naman ako, anya, kung baan na nga, sigig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos wag pa-check up, unya, murisita siya o kantidad og 5,000.
2: Uy.
3: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan. Tiin,
2: okay.
3: Nandun siya ang seafood. Tapos
2: okay.
3: Gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all-in-one. Nitisling ko, kuhan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot. Moto nga, yung kutisina na ito ni Pang magpalit daw ta. Akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo. Oh.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna to nga, kuan ka na na ang tabang na guna siya kay muhuot may iyang dugan. Mag-isod siya pag inawa, pagkainom niya, anak, Pastor Dan. Hindi, nagyod muhuot ang iyang dugan. Pag sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala, Pastor Dan. Hantag ka rin, mawala na kid naguot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gitudoan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka rin, dagana ko siya nga. O, nangurot nga, gara pa, Pastor Dan, ano siya, bahala na daw, makagasto siya na ko pa sa mamaayo ng
2: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
3: Huging nang gani na po sa Pastor Dan, nga mag-sigarilis. Inom, ayaw na din pagbalik ka, anak, kung gusto
2: okay.
3: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat ka, Igan, ha? Salamat kay Kais pagtawag.
3: Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa tagom.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan ng anniversary, ay.
5: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa

0: Pag-anak na ko sa Tagum.
1: O, lima ka buong pastor akong ipalit, oy.
0: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat yung kayo.
1: Lima ka buong.
0: Okay.
1: Lima ka buong akong ganyan. Magpasalamat yung pastor sa Ginoo kay nakita na yung tao na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Palipalayla og tagaasa.
5: Tagasod, ragatagom.
4: Tagom, yes, apatayon igan sa pag-testify.
5: Ako si John Yanong, 5 anyos, ang kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
4: Okay, salamat igaayo.
5: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
4: Uy, salamat.
5: Tulo na kabutilyang, tulo kabutilyang bigamak akong napalit.
4: Okay, igan, sir.
5: Mas niya, niya tumusag gabi, sa Pitan Kustian, ako na pong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
4: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayor yung sakit sa imong tiyan.
5: Usara?
4: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
5: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
4: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
5: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
4: Okay. Salamat kayo, kaibigan. Salamat kayo kaayo. O, kinsa ganing pangalan, Paliog?
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego blend jelly paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste!
9: Sukad karon mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Nakaplas po kay aroma na eh.
11: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka din sa tagong. Nagpalis ko duha.
4: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
11: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
4: Oo.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal ka.
4: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo naya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
4: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ako magastuan ng anniversary, ay.
13: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

Study 8.5 Radio Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawot
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang

0: Ashim Printing Services.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Hello po, Davao Oriental, Pastor Dan. Kapasalamat ko diya sa Ginoo kay pinagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok, Pastor Dan. Ang akong itasi, isan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibasi nga nagito-ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Naglidog na kung asa ko dalahon. Wala man dito yung ayuhan.
5: Pila ka adlaw sa ospital?
4: O balik ko tulo ka adlaw, Pastor Dan.
5: Tulo.
4: Tunaagi ko dito map. Na lagi ko tubagan ang ato ang mga gibati sa kampalabas o kana mura gitugan gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gyud gihatag dako nga para mata tabang sa ako ang gibati. Gani ako ang asawa, Pastor Dan, naka inom ug kamya na sa makagadlawon sa tiyang hawak. Pinagi sa panalangin sa Ginoo, pinagi sa kapula. Pasalamat ako ang asawa na kaya karon nga kaimtang pagbangon dito sa kapulan.
5: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Yes, Igan Antonio, onsay ato?
12: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
11: Nag-crack ang bukog?
12: Oo, akong di pa lugo sa magkukalakaw, pagtimang hubaga. Nga gitagaan kong tambal sa doktor. Nag-agad ba, Juan Pastor, nag-abot ang hantor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontil. Na itong Domingo, napalit na ako gigimak kay hubag pa kayo.
11: Oh.
12: Talawin, yun ako, Pastor. Unong, pitura ko ba akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Talawin, ginoon taro na ugian man.
11: Nikupos ang hubag?
12: Hubag kayo, akong tiil.
11: Karon, wa na nagubag ron.
12: O, nagkupos na, Pastor.
11: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka? Na nag-crack?
12: Naibupog, nag-crack na kayo.
11: So, na, di na kayo.
12: Pag tumar na ko sa gimak, naulian naman.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: I'm a
1: fireball.
2: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapa ko dani mga tarpulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Na, apa di ay na?
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
5: Okay.
7: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan. You
1: are Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di apa?
2: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Sige pa dayon. Oo, tapos?
7: Oo, nigawas ang bitok.
6: Ah, nigawas ang bitok?
7: Oo.
6: Daghan?
7: Oo, duwakabog, Igan.
6: Duwakabog. So, okay, nag-inom kang Vigimax. Okay, salamat ka, Igan. Salamat ka kayo.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Naa pa di ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
15: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum.

0: Tagum po.
1: Ay, Tagum. Aso...
0: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
0: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
0: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas na yun sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, na VG Max Plus?
0: Opo, VG Max po, inalo sa gata.
1: Okay, pilang kakapsula ang gihalo?
0: Murag duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng VG Max. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
0: Oo. Oh, salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: May buta ni mo diyan, kaibigan.
5: Ato si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
5: Felix Villareza.
4: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Pasalamat ko sa Diyos nga nahubundan ko na taong doktor. Na naado sa labero, ibalik daw, naging kamos ni kay iaring ko na.
4: Okay.
5: Kaya magiging muna mo, nanto mi sa ila ka, kasi sa mayor, kaya naman isa niya na dito, maaroma akong kuhan, kanang nilibat. O nangyay mo na ako, ninginom ko sa, ahang ito sa mga tanang niyo, akong kukama, ninginom ko sa, kanang nilibat. Anton, ang gibutanan ang ngayong puno ni Dagharwan.
4: Oo.
5: Nakakahurot ni Kuhan Kamitiwa, walang puno. Inong kong, inong alam ginu ang tulo. Pagdaran tayo kan lao, na Kuhan Kana, na Kuhan Kana.
4: Nahuyos.
5: Na alo sila, nagpasalamat kito sa Kuhan kay Maayo nga itamang kaya.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
6: Kinsali pala yung taga-asa.
7: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Nag-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, Igan, okay na karun. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
7: Tulog
6: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapla sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa aming kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Happy anniversary.
14: I love you.
13: Akong gift nimo.
14: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di pa.
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
14: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: May buntag mo diyan, kaibigan.
17: May muntag, Pastor Dan.
4: Ah, yes, akin sa niyog taga-asa.
8: Uhaw sa Jensan.
6: Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
8: Si Villarin ni Villarin Magparayan.
6: Okay, kaibigan Elsie, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
8: Ay, nagpasalamat po ang Biggie Max. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko mga 13 years na ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama, itong wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Biggie Max na sisim kong kapalit. Pagpalit na po, naulian mo na nga akong puso. Nakahugas na sa plato. Makalaban ako na sa timba na po kong balit.
6: Mga naman mo.
8: Ang pailakaw-lakaw, so naaram mo susunod sa balay.
6: Ah, murad naman ang kagkusog.
8: Oh.
6: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
8: Naulian na kong
6: naulian ka.
8: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
6: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
8: Oh, isa ko kabuta. Kumanghod po, isa kabuta. Permanent kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
6: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
8: Naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man mi mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-tinaan sa
6: kadakad laon. So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
17: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaybigan. Huwag ka na may maminaw, huwag sanata. Lamina, kung ikaw naginusin.

0: hinungdan. Ang sonata ngayong nadunggan o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigbaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kama init nga kauduhon po ka natong tanan. Adlaw ko na may galang Lunes sa pizza. Pizza 11 sa bulan sa Mayo tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me, online upod nga adlaw sa ato nga palag-uban-ubara sa kanginan, naran sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtamag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong ipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, o sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsapay ng ihulat, ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi dala lamang sa atong pinalagang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalay ko mag-aulang, magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Any design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inilawang bahala na sa text ka na sa tuang hotline number na 0965-60-11688. Once again, 0965-60-11688. Yan lang po ang nag-iisang numero ni Lady Diana Kakung Asa. Pwede mo mag-text, magpadala sa inyo mga pagpanimbaya, mga pa-shoutout or mga greetings sa inyo mga minamahal sa buhay, mga loved ones ka na minaw ka na ito karong gabong yan. And of course, di po mga number mahagala mag-text or tawag sa mga gustong mutambag para sa ito ang letter sender karong adlawa, mga kaigan. Once again, 0965-60-11688 or kanang nagapin ang comments sa ito ang Facebook Live, mga higala, ha? Alright, so once again, maayog hapon. Magandang tanghali o maayong uto kaninyong tanandiha, mga suking tigmaminaw. Karagat soon in ka nato karon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, yung managdanaw ka nato karon sa Facebook Live o mga sayo kaayo naghulat, nagatang sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon at once again, a shoutout po sa inyong tanantanan. Sa itong mga suking tigpaminagroan, kamulong hari-hara, kamulong gaduyan-duyan, kamulong kapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, o gikan bakaha, hapong gikan mga gala na. Kamulong kapinagisikay sa ilang panimalay, sa kamulong nasa ilang trabahoan, sa kamulong ga-drive, ga-biyahe, bakaha, mga gala. Para yun lamang mo sa inyong buluhaton diha, samtang maminaw kang Lady Diana karong kahapunan, diba? Si DJ na po ang bahala sa inyo karon mga higala, because today is Monday, which means may babasahin tayo ang lain na po na sulat ng pagganan sa atong programa karong adlaw. So kabulo ko ang daghan ang excited nga maminaw o mutambag sa atong letter sender karong adlaw, mga higala. So stay tuned lang kayo. Sipot lang mo din mga higala kay karong daod-daod magbasa po dahil sa ato ang sulat ng pagganan. But before that, ay hapon sa ahas sa mga naminaw karato karon ang debita sa May Surala, South Cotabato. Pinaanggi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Sa atong buutan nga... Anzay tawag gani? Sa atong buutan niya nga technician, Sir Jules Balinas, magandang hapon po. Huwag sa ato ang buutan ng operation manager diha may hapon. Sa mabalang ganiha ng mga suking tigpaminaw nga palaging nag-aandabay, nag-aantay sa programa ni Lady Diana Batag hapon. Magandang hapon ipo sa inyong lahat. Mga nabita mga gala sa may laginding ang Nazames Oriental sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan laginding ang Nazames Oriental. Kauban na itong ang DJ or technician baka ha, nga mo ay nag-hook up ka na ito karong kabunon. Maraming salamat po. Huwag sa atong mga gwapo-gwapa diha nga mga suking tigpaminaw. Atang gahulat sa programa ni Lady Diana Matag Alauna, mga higala. Salamat kaayo sa inyuhang tanan.
And of course, sa mga naminaw sa 98.5, Radzo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat. At ay, usa ka, Facebook live viewer, mga gala, no? Maraganina, ragit na siya ka-comment, mga gala. Pasensya kay nag-intro pa si Lady Diana Palanga. Matag pa niya, ate, saan banda ang radio station niyo sa Surala? Kasi bibila ko ng Veggie Max capsule. Aha. Bago lang gud po ko, itubag, mga gala. Actually, wala po katuod si Lady Diana, no? Sa amuang, si tawagani, sa mga radio station dito, okay? Honestly, wala po ko ato, mga gala. Ko ana ginis Lady Diana diri ko taman sa Valencia, mga gala. Apil ang radyo kay bigin lang indingen wa gyapon ko katuod, mga gala. Wala pa ko kaadto, pasensya ha. Pero natubag na po, may gani kini reply agaduan. Buutan nga technician iha sa may Surala South Cotabato. Matud pa niya. O kuya ko ana, sino yung nagtatanong? Si Sir Daniel Jeff Vera. Ang atuang si Biahanes sa Surala, South Cotabato. Located exactly sa Sitio Landamay, Nasi, Surala, South Cotabato. Once again ha, sa atong mga suging tigpaminaw diha na wala katultol sa atong si Biahanes na gusto mapalit sa itong mga produkto, mga gala, available di ato ang atuang Vegemax Aroma Plus Herbal Oil. Located po ang atuang station sa may Sitio Landamay, Nasi, Surala, South Cotabato. I hope nga ako anang natubag iniuhang pangutana. Salamat ka ay sa pagpangutana, Sir Daniel Jeff Vera, no? Gusto daw siya mo try sa atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Salamat ka ayo po. So once again, welcome sa inyong lahat, mga gala, ha? This is Love Diaries with Lady Diana. Magandang hapon sa atong mga Facebook na viewers karong hapunon. Kapaspas kayo, nagka-comment, diha, nagka-view, nagka-share sa atong Facebook Live. Salamat kaayo sa inyuhang tanan. O sa mga wala pa nakatultol, mga gala, sa atuang hama na makita ng Facebook Live ni Lady Diana. Pagitaan lang ninyo sa Facebook ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. O kung nagdanoon naman ka na ito, karoon palihog ko, mga kaigan, o like, share, and comment po sa atong programa na malipay gid si Lady Diana. Kung iniuhang i-share ang atong programa, o mag-comment mo diha, o mag-like mo diha, ano, para po ma-shoutout mo ni DJ. O mahibaluan po na ako kung kinsaning gatanaw sa ako, ato ako agaroon. Ang twister yarn. Salamat ka ayo ha, once again, hello sa iniuhang dana. Alright, so sa dili pa nato pagabasaon ang ito ang sulat ng baganan karong adlaw, mga higala. Ato sa aning hinahinay nagbasa ni mga comments sa Facebook Live para po magulang-kulangan atong basahonon unya, mga higala. Maghapang kanimo ni Ma'am Stephanie Perez from Tibuli, South Cotabato, no? O taga Tibuli din si Kuan, si Sir Daniel og si Ma'am Stephanie. I don't know kung doon raba ng Tibuli sa Kuan. Tibuli, South Cotabato, saan sa Torapita? Sitio Landamay, Nasi, Surala. Ambot lang yung doon raba na. Sorry kayo, ha? But I think, diha, ramag na apart, ragod na sa Surala, lisudzan, mga gano. So, I mean, sa South Cotabato, di ay. So, I hope na magatultul ramo, Ma'am Stephanie.

And from Sumia Peter Matod Pania, hi Lady Diana, good hapon. Kumusta po kayo? Ay, okay lang po si DJ. Oh, maraming salamat po sa pagtatanong. Okay lang si Lady Diana, ikaw kumusta man ang ituan? Buhay-buhay diha Sir Sumia Peter ang atong suki ng Facebook Live viewer mahagana. From Don Carlos. Tama ba taga Don Carlos baga kuya? Ay hapon, si mo ag happy viewing po sa atong Facebook Live. Balihog kong share sa atong live. Sir Sumia, salamat kaayo. Okay, natay caller dili sa magkatawag si DJ ha. Karoon na po taod-taod. O magtabag o tawag si Lady Diana. 686, sambay ka lang muna dyan. Okay, later na ito magtabag o tawag mahagal. Inigong manatog basa sa atuang sulat ng baganan karong adlaw. Salamat sa pagsabot. And from Sir Martin Aquino, hello, may hapon, Lady Diana, how are you? Busy pa kaayo akong live, dili pa jud ka paminaw. It's okay, it's alright. Walay problema, no? God bless sa imo ang mga laraw diha sa imong kinabuhi. Sir Martin Aquino, ang atuang suki ng tigpaminaw from North Cotabato. Ang nag-comments on Facebook Live karong kahaponan. Salamat po! Ikaw ang second magandang hapon sa iyo dyan, Sir Martin Aquino.

Alright, time check mga galas. Already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po ang sigapunod mga kaigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang sa muli mga gala. Hagi panahon na po para basahon nato ang atuang sulat ng baganan karong adlaw. Marang sa mga comments ko wala pa nabasa ni DJ. Dyan lang po kayo. Kato na itiwas na nagbasa unga taod-taod. Ipaspas king oras mga gala, magbasa na ta sa atuang sulat ng baganan karong gahapon.

got a bunny letter sender. Dear Lady Diana.

Lady Diana. Panihog ayaw lang basaha ang akong numero, Lady Diana. Ug itago lang ko sa pangalan nga Sunshine. 31 years old ug bag-o lang yod na himong single. Bag-o lang nako gibulagan ang akong uyab last week, Lady Diana. Ug manguta na lang ko ninyo kung sakto ra ba ang akong gibuhat. Ingon ani man ko, DJ. Nine months naming uyab sa akong partner. Natawagon nato sa pangalan nga Romel. Si Romel, Lady Diana, gikan sa usa ka long-term relationship. Kay 8 years sila atong ihang ex nga babae, DJ. Ug ang reason daw sa ilang pagbulag, naburusan ang babae sa laing laki. Maong walay choice, Romel, kundi bulagan tong iyang ex, Lady Diana. Ug mao to, nag-ilaming duha, nagkasinabot, ug nagresisong mag-uyab duha. Lady Diana, kabalo kong lisod magig-uyab sa taong gikan sa long-term relationship. Pero nisugal ko kay abi nako nga andam na siyang mahigugma pagbalik ug mudawat ug bagong tao sa iyang kinabuhi.

Pero DJ, I was wrong. Diha ko na sa'yo, Lady Diana. Kay si Romel, klaro pas udong tutok na wala pa naka-move on sa iyang ex, Lady Diana. Nga nung nagasulti ko, ana, sa'yo nan ka, Lady Diana, walay gabi nga dili niya may sgutan ang iyang ex sa ako, ah. Usahay inigwasturya mi duha, masayo pa siyag tawag na ako. Pangalan sa iyang ex ang iyang manganlan, DJ. Kung naasi paliton para na ako, like sa pagkaon, ang paboritong pagkaon sa iyang ex ang iyang paliton, kay basin daw ganahan po daw ko, Lady Diana. Sa mga sinina, sa bulak, uguban pa. Pirming ang paborito sa iyang ex ang iyang madumduman, Lady Diana. Dugang pa DJ, naapara siya'y mga pictures sa iyang ex sa iyang Facebook. Wala pa niya gibang delete kung ang iyang mga shared posts sa FB, puros prang bukid pang broken hearted. Puros about sa past or padungog-dungog sa mga ex. Nga mismo, ang akong mga amiga makasultigid po sila nga mura dog, wala pa naka-move on sa Romel. Ang mas nakasakit pa, Lady Diana, kay bisan iyang mga ginikanan, pangalan pa sa iyang ex ang marito kaysa akong pangalan. Maunang DJ na wad-an ko gana. Kay abi ba nakog, nanguyab siya na ako kay andam na niya, andam na ang iyang kasing-kasing, ug totally detached na sa iyang past, DJ. Pero murag, sayop ko riha, Lady Diana. Dili ko gusto mahimong rebound. Gusto kong higugmaon ko sa akong pagkaako. Gugma nga tinuod, ug buo. Dili gugma nga taphaw lang. Dili gugma nga alang-alang, Lady Diana. Maunang mangutana lang ko ninyo karon. Kanimo, Lady Diana, ug sa tanang naminaw sa imong programa. Kung insakto ro ba ang akong gibuhat? Sakto ro ba nga nakigbulag ko tungod atong mga rasuna, DJ? Or mabaw ro ba kaayo ko? Unta mabasa ni Muni, Lady Diana. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Palailaan din na taga-asa.
2: Ah,
1: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vegemax?
2: Ako, Lord, Store, mabuti naman ang aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vegemax Capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vegemax nila sa imo?
2: May epekto po, yes, sir. Sa manhigit sa Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng Vegemax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Karang nga, sa Lambunaw po, kung gusto niya mag-inom ng Vegemax, kanto sa programo sa sitio ng BKFM po.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
8: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing. Naasabtay signage.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Nakaplas po kang aroma na eh.
2: Maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka aroma, okay.
2: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwi.
0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bago Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
3: Kapi ka muna.
12: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, add dun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, add dun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: makita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May good news.
4: Hello, oy, unsa koy good news?
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangaugas it ang kanang kuan. Tamad.
9: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
10: Kano-kano ka na ko, Pastor.
9: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gi-kuan, no?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa di agi-aplasan mo ga aroma, nauga?
10: Nangalayos, oh, Pastor, nangalayos.
9: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
10: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
10: Lima ka buo.
9: Okay.
10: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo. The best songs on the radio.

0: Alright, 54 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano na 54 na po sa Kapunod Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back once again sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain-Lain ng Radio Sense. And of course, sa mga Facebook Live viewers sa patuloy pa rin nagatambay sa ating Facebook Live. Magandang hapon po at kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Na atay, caller, mahagala, paspas, kinakadayal, mga kaingan. Dali na rin sa katawagon sa atong programa. No? Ito ning tawagon. Ang atawagon ang mananawag garoon ka po si caller 686. Alright, hello, maayong hapon.
1: Hello, hapon. Ate.
0: Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa?
1: Lani ate from Lombo.
0: Si Ma'am Lani Remedar, tama ba?
1: Yes ate.
0: Alright, so magandang hapon po sa iyo dyan, Ma'am Lani Remedar, all the way from Lombo, Valencia City, Baguinonan, sa may kalagad ni Lady Diana sa imuha garoon.
1: Pwede mag-rate ate?
0: Yes naman. Dili ka mo tambag sa ato ang letter sender karoon.
1: Dili lang sa.
0: Ah, sige, wala yung problema. Wala yung baya lang si Ma'am Lani mahagala. Sige po, go ahead, Ma'am
1: okay,
0: Lani.
1: Okay, i-grate na ako. Uh-huh. Kung mag-pray natin. Mm-hmm. I-grate na ako si Michaela Romeo, Winnie Pio, San Pete, Maglangit, Angelica Conog, Maylin, Martial, Lilip, Song Pete, at si Karin Chadalao, at Lilip, Bisma, Sunny Boy, Mondihar, Kuya Ricky, Pramin, Jim Castada, Arjan Amokatat, Nancy Edgar, Simon Lan, Boy Guapo, Arlin Bahian, Mensa ko din anak si Francis Kira, Mensa ko din ba na nga si Joey din, sa imo po, ate.
0: Mm-hmm. Yes po.
1: And pwede maka-request of song?
0: Yes naman. Ano sa mga nag-song, Ma'am Lani?
1: One. Sana'y magbalik.
0: Ano sa mga pangutana na or goan? Di sa suro sa title mga gala. Ano sa po?
1: Ito na lang ate. Sana'y magkapiling ka.
0: Sana'y magkapiling ka. Ito na i-type ka dali ha. Sana'y magkapiling ka. Para dili malimta ni Lady Diana. Sige po. Kala lang po.
1: Barna siya, Lady Diana. Greetings coming from Lana Ringiter of Lombok, Valencia. Bye-bye.
0: Alright. Basaradzo, kaibigan.
1: Ato ni.
0: Alright, maraming salamat po. That was once again Ma'am Lani Remedar, mga gala from Lumbo, Valencia City, Bukidnon, nga nanimbaya sa iya mga friends on air. And before na magbarayin mga gala, no, ay magkalimut hanggang atong programa at garato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbanang lana. Sa mga namino nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, nagkado-kado sa pani, trioma, arthritis, mamao sa lawas, parut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins bagahat. O gamitin ang asal kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Nagawas nga biktibo kaayo kanidi ni po kaangay mabalaka tungod kay humot ginigdili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magkamantsa sa atong mga sanina mga gala. Ingon ana kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And we have another caller here on the phone. Is si caller 762. Hello, maayong hapon.
2: Good day po, Lady Diana.
0: Oy, magandang hapon. Murag daod-daod. Galing daw agad po galing. Tinguga, mga galing. Sino po ito at taga-asa po?
2: At Janvi ng San Fernando po.
0: Ay, ang nagbabalik mo rin, mas karado nalisay, mga galing. Ang nagbabalik si Kuya Janvi ng San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon sa iyo dyan, Kuya Black John V. So may kaalagad ni Lady Diana sa imuhang taod-taod mga na wagdang dali sa kahanginan.
2: Ba't mga Lady Diana dito kong Manila?
0: Ay, maupa di ay. Anong ginawa mo doon sa Manila, Kuya?
2: Ano, kuhan lang baka nang dito lang may nag, ano, kuhan, graduate sa kuhan. Ning...
0: Unsa ba?
2: Graduate sa...
0: Unsa ba na, oy? Unsa ba ang tao, bagay?
2: Ako, ang bagining jiu-jitsu.
0: Unsa? Nag-graduate sa unsa?
2: Jiu-jitsu ba, jiu-jitsu?
0: Jiu-jitsu, mo po di ay. Ano pa ng mura gratis kuya. John Vic, huwag ko nasayop. Tama ba?
2: Oh.
0: Ah. Kasi master din mo gratis si Kuya Vlog John. Dito din ni kumpiyansahan na. Kasi gratis hon dag galitan. Unsa po?
2: Dito ko Vanilla pag kuan ang pag uli na ko dire nga.
0: Nang nagtagalogins na lugar ka pa din. Unsa po?
2: Nalimot ako Bisaya.
0: Ay, murag tutod na naman ka mo Bisaya lagi ka. Anong nangyari sa Tagalogins mo?
2: Marami akong natutunan.
0: Ah! Ah, sige daw, may ansa may ano ba ano bang maipag ano bang mai? Sinawag ani. Mama, maipit masad ani si imo ko. May kaalagad ni Lady Diana si imo hagaron Kuya Black John B, pero dapat in Tagalog imo hang dubag ha.
2: Ano mo kan mo?
0: Ansa pa?
2: Tambag na gato paslat.
0: Hayo mo tambag siya mga gala. Sige, ato ning paminawon ang atuan. Sani, graduate sa Jujutsu, mga gano'n. Ito Kuya Black John V, ng San Fernando, Bukidnon. Sige po.
2: Tumoy naman akong na, doon gano'n ito, taga-agan ito sa kabuhay nga nagpadala.
0: Ah, wala siya nagsulti, Kuya Black John V, kung tag-asa siya. Pero, kung ano yung edad is 31 years old, si Ma'am Sunshine ba ito? Babae po, si Ma'am Sunshine, 31 years old, Kuya, nga nagpadala si iyang sulat. Pero wala yung isulti kung tag-asa siya.
2: Kuan nga kong katambag niya mayapon din sa tanan. Sa tanan nga naminaw karon og sa atong pinakambol nga didi karon. Didi Diana. Og sa tanan nga naminaw nga amiga kailan ako. Sa tibuok kuan, tibuok Pilipinas. Tibuok kuan buong mundo. Ang iyang problema ni love problem.
0: Yes, but love problem ko ya.
2: Yang ibulatan ang yang kuan kay kanang buwas ya ka murag buwas ya kasabot ba?
0: Murag
2: dili na dili magud pol gud ang pag higugma sa ang lalaki tungod kay ang natuwa man sa ex.
0: Aha, tama, tumpak ka dyan. Sakto ka riha, Kuya Black. Mao na yung problema ko ya.
2: Tung masulod mga litag usa ka kuan usa ka muna na relasyon. Kinaklan nga hugot bakos na kita nga di kita makumuling iglain.
0: Ay, wow, tama. Subot pa sabot kuya, kung masulod tag usa ka relasyon, dapat lang kaning kanang fully healed data or naka-move on na kita totally sa itong mga kagahapon sa itong mga past.
2: Ako manguna, kanyara mo ko tao na tayo kasing-kasing kabalutong masakitan.
0: Tama. Tama no, kay kung may gugma mo kagibalay mo, naginahimo rin niyang rebound iyang bago kuya ba, kung galiman wala pa siya nakapupuan sa iyang past.
2: Wa, kung kuhaan ba, kining sa nga lang na naginahimo rin niyang kining panakit butas.
0: Aha, panakit butas.
2: Tungod sa iyang kamingaw sa iyang uya ba, nuna na.
0: Suluhay po si Sender, di ba?
2: Ibigyan sa pangalan pa ganit sa iyang ex. Masampit.
0: Anong luwi po si Ma'am Sender, di ba? Unsa ka, grabe naging nakasakit siguro.
2: Mura bitaw ka ng buksa, nabaw lang pagsabot, gitamparos kagbali-bali yung una na ba?
0: Tama, Giyon. Yung una na kasakit, ang kaagi, kahimtang ni Ma'am Sender karon.
2: Pero, iya mang gibiyaan, gibulagan man yan, ang iyang ingon, kaya tama na ba kuno nga
0: yes. Muna iya bang utana sa tanan kung tama ra ba yung gibuhat nga iyang gibulagan tungod atong mga rason na, Kuya Black John V.
2: Okay, murag sakit magod po kayo.
0: Labi na nung kubili, dili lang ang iyang uyab ha, kundi apil ang kinikanan sa iyang uyab. Ngalan ba daw kung sa ex ang maminson, grabe naman sa na. Pero di po, di man good po lalim, Kuya Black, kay 8 years sila atong iyang ex. Ingon na anak kadugay, susintawan.
2: Sa ato pa, apil ang kinikanan ganin, isalig na siguro sa kabutan sa iyang ex.
0: Tama, manang maglisod sila glimot siguro, no? Kay sobrang siguro to kabutan, noon sa baka, ha, no?
2: Ano ba? Okay. Kuan ka nang wagit na sila, wagit sila eh, nag-destiny. Sana, ang tabulag.
0: Tama.
2: Ang iyang pangutanaan eh, di lang ako tason, kaya na pa may manawag ron sa ulay, manawag. Ang iyang pangutanaan eh, kung tama na ba ang iyang ibuhat.
0: Yes.
2: So, ang iyang kuanan eh, ang iyang tangibuhatan eh, tropa niya ni Bulagi. So, gispuryano ta niya ni Daan sa iyang, sa dili gusto sa babae wa, na muna'y mo itabo.
0: Oh, anza, anza, anza po. Iyang gisturyahan unta Daan ang lalaki.
2: So, kung maotro ba sa iyang, maotro ba siya o iyang ex bagid ang iyang unaon-unaon, kung mawala kung sa iyang unaon-unaon, yung unaan ba?
0: Ay, okay, okay. Sige, bali mo rin iyang klaruhon.
2: Kung klaruhon niya ba? Kay, katingala ba iya po itong laki o kanang anong bulagan siya?
0: Bulagan na siya galit.
2: Bulagan na siya galit. Kay bisin siya kabalo sa iyang gibuhat.
0: Tama, no? Kay basig ka na ganing dili niya bawantayan. Kalahit yung nga pangalan niyang gilito. Kanang wala niya tuyo abang, no? Ito kung siguro sa... Iya, murag, si tawag ani eh. Murag, unconsciously iyang mabuhat, bisag wala niya tuyo. Ah, anang basi na hibong siya, natingan na po siya, ganong gibulagan siya galit? Nga, umusan na sayod siyang gibuhat.
2: Umamanggot po siya na sayod. So, ang iyang, gibuhat, ano yung tanya, iyang gisturyahan, nga mao niyang, di niya gusto nga may tabo.
0: Okay.
2: Pag mo, gawas pa na siya iyang baba otro, baka na pwede na kayo na may rason.
0: Ay, alright. So yeah, sige po.
2: Pero okay ra, sender kay one man. Nang, naikan naman na nimo. Kaya yun na nalang na.
0: Tama po, basin mo good food. O grabe, nagigid ka sakit. Ihang gibati, kuya. Kuya Black John V. Kaparag napulaan na po lagi daw kuno siya. Kaya bisa kinsa naman siguro, no? Di po ba lalim mga higala.
2: So kung, Juan, kung ganaan kang John V, naama po.
0: Maulagi na diha siya, Kuya Black John V. Abdi kini magkakuan siya ko galingon, oi. Pero malay na ito, di ba? Pero feel na ko, gapahulay pa ito sa gender karon. Iha pang gina-process ang mga panghitabo sa iyang ginabuhi. Kinaglibog pa ito siya karon, Kuya Black John V. Sa iyang mga desisyon.
2: Oh, kuan sa ka nang relax sa kadyat.
0: Paulay sa, di ba?
2: Paano, mukha na po ka, musulod na po ka, another guy na po.
0: Zaman.
2: Kuan lang yan, siguruan lang yan ang lalaki nga. Namang masaligan.
0: Unsa pag yun?
2: Ha?
0: Unsa pag yun kuya? Lalaki nga masaligan? Unsa pag yun?
2: Buutan.
0: Buutan?
2: Masaligan yun ba nga dili pareha nang isig na nasa yung mga tabu at ubangan dili pag yung pangalan nito ko.
0: Tama no? So maingon na dapat ihang kukuan lang, dambag lang po sa tanan, no? Kung galing man, bago mo magibulagan sa inyong mga uyab, ayaw sa dahin mo sulod o bagong relasyon daritso. Paningamuti sa ninyo nga maka-move on mo, nang mahil pa ng mga samadzin yung kasing-kasing, ayaw mo masulod o trog relasyon. Kaya makapasakit ba yung tao, mga higala ay. Kaya galing mo na ka-move on, mag-uyab na magbalik. Isang paghili nito yun, makapasakit din mong laing tao, ana.
2: Ay, may ginang mo-move on mo daan kay... Para basin po ano, magdadali mo, ang kamuna po'y makalito ko sa inyong ex na po.
0: Sipyan na po sa ngalan, di ba? Mas maainang dapat yun, malimta na gid nimo totally. Di man nasa salili malimtan, pero dapat lang, kan, ang wala na kayo nabilin pa nga mga pagbati isi ibong kagahapon. Nahil na yun imong kasing-kasing pa.
2: Ay, wala na. Gilubong na sa limo to, gilubong.
0: Ay, wala na dapat. Aron, di na masipiat sa pangalan, Kuya Black.
2: Kasi masipiat na po sa pangalan. Ang pangalan, Marben, Madanbe na po.
0: Ang ganigalat, Glarones, Gardo Dalizay. Salamat kayo.
2: Maura dito, Lady Diana, kaya hapit na rawagan na po, boss.
0: Ay, unsa, hapit na.
2: Hapit na kuha ng time.
0: Sige po, salamat kaayo, no, Kuya. Pero sakto ba ito yung tambag, mga gala? Manibaya ka, Kuya?
2: Murit na kong song daan, kaya bisig palong ni Kalit.
0: Sige po, unsa man ang song, Kuya Black?
2: Nang dahil sa pag-ibig?
0: Nang dahil sa pag-ibig. Sige, ito aning i-play karon taod-taod, Kuya. Kana lang po. Manibaya pa ka? Sige po, sige, go ahead. Imuha ang panahon.
2: Agreed lang ko sa akong mga kaprintihan sa mga Rebilo, Romano, Maputi, Dila Serna, Lorin Taray, Rebilo Pamiri, o Labor Pamiri. O, sang Kuande, Tilma, Carol, Dingding, o sa mga Lady Diana, o sang Rumiutang, o sa CEO ng Sasyon, o Maura Lady Diana.
0: Alright. Salamat kaayo sa pagdawag, Kuya Black John V.
2: Salamat po. See you next time.
0: Salamat kayo mo sa Radso, kaibigan.
2: Mauni, og ato ni.
0: Mauni, og ato ni. once again, Kuya Black John V. Nadagad sa may San Fernando, Baginon, mga higala, no? Amot lang, malingagid ka ito siya, ha? Salamat, Gaya, pero sakto may ganyang mga tambag, mga higala, ha? O magkakuha gid si Ma'am Sandra at yung mga pagtulunan, di ba? Napunay mga text message nga nadawat din yung mga gala, no? Huwag mga comments sa Facebook Live. Wait lang, ha? What if I never found? From 340, matod pa niya maayang hapon. Ate Lady Diana, pasanod lang ko ni Led Zavar, Linunia CJ, ang gaya na ate Carol Telma Maglasang. Kakay Mikayla, requesting kong song, Laging Tapat by Zulina Magdangal. Salamat Ate Lady Diana from Annalyn sa Barangay Poblasone, Basugong Bukidnon, Basarazzo, kaibigan, mauni og ato ni. Ay, salamat kayo paghapag ganin mo ni Ma'am Annalyn from Poblasone, in Basugong Bukidnon, nga naminaw ka na to ganon. Shoutout nong sa iyong mga friends on air o nagkakasya sa song Laging Tapat by Julina Magdangal. At ang i-play karong taon doon, Ma'am Annalyn. Salamat na maghapag ganin mo niya once again. And from 4472, bari ba na good PM, Lady Diana, para sa ako ah. Tama ra ang gibuhat ni Sender kay wala pa man naka-move on ang lalaki sa iyang ex. Gihimo ra ang rebound si Sender. Kana lang DJ, salamat sa pagbasa. Aha. Sakto na daw yung gibuhat, Ma'am Sander, ha? Kaya mo kong pangutana, mga higala. Sakto na ba daw yung gibuhat ka iyang bugibulagan ang iyang ex? Tungod atong mga rason na nga parang wala pa naka-move on ang iyang boyfriend sa iyang ex. So ang tubag niya, 4472, tama na daw ang gibuhat ni Sander kaya wala pa man naka-move on ang lalaki sa iyang ex. Gimurang rebound si Sander. Kala lang DJ, salamat. Oh, salamat sa pagbasa. Kamarag lain po kayo mga gana, no? Kaya mano pa ni Sander ganina, sabi kong palitan siya paggaon kay ang paboritong paggaon sa ex ang mapalit, mga gana. Kaya basin, tingin mo daw kung nagipalit sa lalaki, kaya basin magustuhan po daw kuno sa ni Sander, no? Mura maglain. Maglain nila kong buot siguro. Kaya ako manggalik si Sander, no? But lang, mangluod. Yung tanong mangluod. Kung sa to, mga bulat, ang favorite color, tanan murag, tanan sa iyang ex, no? So, murag maglain yun sa part ni Sander. Nang nakadesisyon siya, gibulan na yun siya, mga gana. Kapoy na po siguro siya sabot mga kaigan, okay? Dili lang siguro ni kausa nahitabo. Dili lang kaduha, katulo, kadagahan yun siguro nga beses ning nahitabo, mga gana. Murag obvious, ragid po gaayan, no? Pag ina ka-move on ang lalaki sa iyang ex. Kaya bisan ganito daw kung sa Facebook account sa lalaki na pa rito mga picture. Mga picture sa iyang ex, no? Ang mga shared post daw kuno kanang pang broken, padungog-dungog sa mga ex. Grabe naman sad, no? Ako siguro, pagbalik na lang mo, eh. Umod lang. Muna yung pinag-hadlog niya, mga gano'n. No? Ma-inlove ka sa usaga tao nga. Wala pa rin naka-move on sa iyang past. So yun na nga, di ba? Before ka mapusulod o usa ka relasyon, mga gana. Bagong relasyon, kung gali man gikan ta sa usa ka heartbreak, pag-move on sa mo, palihog lang. Moving on is a process. Dili na sa instant lang, mga gana. Nga kung mag-uyab na kabag-o, mawala na tanan imong pagbati sa imong kagahapon. Proseso man na. Ay, mo pagdali. Uy, murong kung silag mga hutdan o mga uyab. Murag diligid mabuhi. Way adlaw nga, way uyab, mga gana ba? Pag-move on sa mo, palihog lang. Ipahulay sa inyong mga kasing-kasing. Allow your heart to rest. Maayo ang mga samad sa kagahapon. Kaning, magkaingon mo sa inyong kagalingon nga, ready na ko. Di ba? Ingon na dapat, mga gana. Hindi nang gahapon pa nagbulag, nangita nag-uyab garon. Murag yung mahutdan o uyab sa kalilutan. Kaning uban nga, o baka uyab sukan. Aha, natay lain nga magdatawag si caller 475. At aning tubagon, mga kaigan. Hello, magandang hapon.
3: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Magandang hapon po, caller 475. Sino po ito at taga-asa po?
3: Miley Martin, din sa San Carlos.
0: Alright, ang ito ang suki ang magdatambag from San Carlos, Baguidon, si Ma Maylene Martin. May hapon, kani mo Ma Maylene. Kansa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha?
3: Kaalagad ko kanang mugretra guru ko kay wala ko sakun sa tinde kay gikan to kong bubuntas ba nagpalit kong
0: nagrason bukid siya mga higala hindi mamalain si Lady Diana wala yung problema so manimbaya lang po si Mamaylin go ahead imuha ang panahon
3: manimbaya lang po kong mga sa ito ang napinan ni Kwan ang ikan kuno
0: Toronto. Dito siya masilig. Dito sa Minas Bay mo, ha? Ah,
3: grabe na yan. Ngayon nga po mo di ako. Ngayon pagpaminaw, ngayon nga. Ang daming lamer yung car o yung

0: Ang sama ng song, Mama Eileen.
1: Ito lang, Gusto ko nang bumitaw.
0: Sige, ito aning i-play karon daod-daod. Ang gusto ko nang bumitaw. Kanila mang bo, Mama Eileen. Alright, salamat sa pagdawag, Mama Eileen. Basaradzo, kaibigan. So that was once again Mama Eileen Marter from Barangay San Carlos, Balancho City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Nga naminaw ka na ito karon sa may Barangay San Carlos. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Another text message here from 886 Matod Pania. Maayong hapon. Kamusta man ka dira nga side BFF? Ay, okay lang ko dira BFF. Salamat po. Pero, nag-download na. Ay, mori ni di ay. Hanap ko by Meteor Garden. Okay po. So, itong igno na nga itong technician. Ani. Meteor Garden din yung ako. Team song siguro ni sa Meteor Garden, mga galan. Eh. Ay, pa mag-realize si Lady Diana. Pasarot na lang ko kay Lensky Matugas. Kang Letty Lani Maylene Marter. Kauwan siyang family Maris Roxanne. Javar Kangka kay Carol. Special greet kay Yana Jane Morales. Simulan niya BFF. Let us all my friends. Angelica Kunog Ninga. Always listening sa imong programa BFF. Ay, salamat naman nga hapon. Kanyang mga naman Angelica Kunog ang akong BFF from Puruknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Salamat ka ay. And from 6140 Matod Pania. Hello Lady Diana, mag-advise lang ko gamay kang sender Lady Diana. Sakto imong desisyon sender kay Lisud Higog Maon, ang taong wala pa naka-move on sa iyang past. Iyang kasing-kasing ug huna-huna na apa atong isa ka babae, bisan ikaw iyang kauban. Sakit kay na kay panakibutas ra si sender. Ang sakita paminawon mga galan. Kanang ikaw iyang kauban, pero lahi ang naas sa iyang kasing-kasing o sa iyang huna-huna, mga gala. Grabe naman sad na, mga kaigan. Ay. Una nga, para kang sender 6140, tama ra daw. Tama ra daw nga, imuhang gibulagan ang maong lalaki. Namurag na ikanta si Moira, ano? Siguro itong paubaya, mga gala. Ang ako ang kasama, pero... pero hanap mo siya, tama ba? ako ang kasama pero hanap mo siya o ako ang kailangan pero di ang mahal ka sakit in tawon. Wala mo na, nag-relate ka na si Zander ang gantaha, mga gala, no? Kaya lagi sila ang gauban luha pero lay, mangningalan, manganlan, mga gala. So para ni 6140, tama na daw nga gibulagan ni mo, Ma'am Sander. Kaya para gihimo akang panakibuta sa lalaki. Kaya imagine po, no? 8 years sila, no? Mahadlok maganigsukun lang uban o 3 years ra ang past relationship sa ilahang. Sa mga, example, gabanguyab sa ilahang. Kani pa kaha nga, 8 years gaayo, mga gala. Miniuno naman taon. Laban mo 8 years mga kaigan, no? Pero iso good be anta si Ma'am Sander, no? Kaya iso gal good sa matod pa niya. Kaya abin niya nga, manang andam na ang lalaki mahigugma og, mahigugma pagbalik, mahigugma laing tao. Magudawat og laing tao sa iyong kinabuhi. Kaya abin niya, nag-move on na totally. Pero ang ending di ay, wala pa di ay. Alright, salamat kaaya 6140. And from 1297 Mado Pinagin PMDJ para sa kuwa, what if? Sana, what if mabalik tong ex sa imong uyab? So biyaan ra kaniya sender kay dito pa man siya gugmahan. Sakto lang nga imuhang gitapos inyong relasyon kay gapasakitan ra ninyo ang usag-usa. Masad no? Wala gini maghawa sa ring daghan king what if sa rung una-una mga gala. What if sila pa karon pero what if na ay usa ka higayon. What if no? Moabot ra galit tong ex sa lalaki. O mabalik ra galit sa mabalik ra galit tong ex sa lalaki. So unsa lugar, 'di ba? Biyaan lugar din si sender gagubahan pa man tong lalaki didto, ano? So tama rin po guno na gibulagan na lang yan, ni Ma'am Sander. Salamat kaayo 1297 no. Lahi po nila utok mo naman. Ano may punto mga kaigan, 'di ba?

Or we have a comment here from Facebook Live. Ano pa ni Ma'am Wendy Pamplona? May hapon, Lady Diana Basada lang po. Watching from Sitio Saumil. Saumil, Nasi, Surala, South Cotabato. Ay, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Si Ma'am Wendy Pamplona nanonood sa atin ngayon all the way from Sitio Saumil, Nasi, Surala, South Cotabato. Salamat po. Magandang hapon once again ka Ma'am Wendy Pamplona. And Ma'am Wadiyong Angelica, magandang hapon sa atong sugi kating paminod ang site sa may Prokdos Hillside, Mount Nebo. Kauban sa iyang kabika sa kinabuhi kang Sir Nestor Plaza Subalan. Na namino, karama karon, maraming salamat po o magandang hapon.

From 7250, Lady Diana, panagibutas ra na siya sa lalaki. Ang tinuod, wala na siya gigugma sa lalaki. Sakit na kay tama na siguro. Sakit na magiging paminawa. So tama na yun, di ba? Yang desisyon nga. Si tawag ani. Yan ang gibulagan ng lalaki. Gilisod man kaayon sa ilahang duha, murag siyari gugmahan sa ilang relasyon. Dili mo gina mag-work ang relationship mga gala kung usara ang gugmahan, kung usara ang gapaning kamot, usara ang ga-effort, usara ang gapakitag care, usara ang gapakitag love, dapat duha man zod. It takes two to tango mga gala. Dapat sila duha ang maning kamot, sila duha ang gugmahan, sila duha ang ga-effort para mag-work ang ilang relationship. O sa ilang sitwasyon karon, matod ba base sa sulat ni sender nga murag siya ay gugmahan kay ang lalaki, nabilin ba ang kasing-kasing sa iyang past, mo nang ihang gibulag mga higala. Abasin, wala pa naka-move on ang lalaki DJ. Ipa-move on sa naoy. Ay, ha, siya makikbrelasyon sa laing tao kay magkapasakit sa ugdamdamin. Mian niya sa Talakag DJ. Ay, magandang hapon. Kanimo niya mamian from Talakag, Bukid Noon. O, magkapasakit na ganun ugdamdamin, mga higala. Kung masulod kag-relasyon nga dili pa ka-fully healed sa imuhang past. So move on sa una, ha? Kaya masulod og bagong relasyon kaya mahimo ra nga gihimong rebound or gihimong panakibutas sa imuhang bagong karelasyon. Kung ako sa Sander Design mo, biyagid ko, oy, sakit mang gaayo ng kamo ang gauban, pero lahi di ay nga babae ang naa sa iyahang huna-huna. Himura kang bua, himura kang buang dakuro anak Sander, si Marlon niya. Maganag hapong kanimo niya. Sir Marlon, nga naminaw ka na ito karoon, abot-ahan isa nanugad mga galabos. Sige, salamat sa imong advice. Laya text message, shout out me DJ. Shout out me sa sungko DJ. Bulagin na sender kay dili na true love. Fake love na, ah. Salamat ka ayo mga kaigan. Salamat kanino dihang shout out sa inyong tanan dihang aside sa may sungko. Lantapan mo karoon, labi na kanimo texter nga nagpadala sa iyahang tambag mga gala. Salamat kayo. Alright, time check mga kaigan, it's already 2:24 in the afternoon. Alas 2:24 na po sa kapunan mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang kayo mga gala. Kaya mabalik pa si DJ Unya taod-taod para sa paghatag o finaling advice para kang letter sender karong adlawa. But before that, maminaw sa atas yung marequested ng mga awit mga kaigan. And we have here some playlist, a song entitled Nang Dahil Sa Pag-ibig by Bagoy Drilon. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni Og Atoni.

0: 98.5.
1: May buntag din mo diyan, kaibigan.
2: Good morning, Boston.
1: Good morning. Pwede ba mapailaila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hotado.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
2: 26, Boston.
1: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Kuwatan po siya, Boston, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pag-awas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Hibuto, maraglahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang hibutang ato, Boston, katulang di Jim Hakspito kabuo.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Diyan sa doktor, magingan ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, dahil sunama, gikan man sunama ako o sanpal. Nagpalit siya o video mag isa tagrapa. Itagaan ko niya o pito kabuo. Ya, maura to ako ang ginaming pintos doon nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong sabad o na siya? Naulian na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
1: Glory to God.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay mga t-shirt, oh!
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Unsa may ato igan?
0: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
0: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
1: Wala?
0: So, ang katulang naplas na mo ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
0: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
0: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
12: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaha ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
13: Kapi ka muna.
14: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.

0: kaayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So beautiful.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: Ano gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay pastor, salamat po pastor.
10: Okay.
12: The best songs on the radio.

0: are at 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 with a set na po sa kapunong mag-iigan. And we're still listening to Love Diary, Super DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain-Lain ng Radio Sense. And of course, naman nagdana paghihapon sa Facebook Live, magandang hapon na po. And kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Magandang kaayong salamat sa inyong lahat, mga gala, no? But before tayo mag-proceed sa pagbasa sa finaling advice para kang letter sender karong adlaw, maghapon sa imo hariya, Ma'am Edwina Duana Garizon sa Maribene. Good afternoon, DJ nga gwapa. Magandang hapon din po. Salamat ya sa pagdanaw sa Facebook Live at the Inday or the Ati Edwina Duana Garizon sa from Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. Maghapon kanimo din once again. From Virgilio Bisinga Maribene, good PM Lady Diana pa, shout out. Happy Inahan Month, the ay sana all. Mother's Month lago na para sa iyahang one and only Mama Marlene De Luta Bisinga. Rekang salamat, more power to your program. Magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Kanimo diha Sir Virgilio og sa imuhang malanggang asawa diha. Mama Marlene De Luta Bisinga from Camp Juan Maramag, Bukidnon. Salamat o mga hapon sa inyo, Hagdaran. Salamat sa inyo walang sawang pagkikinig sa programa ni Lady Diana Matag hapon, ha? Salamat kaayo po. Magkaroon mga gala, panahon na para tumasahon ang finaling atambag ni Lady Diana para sa duang letter sender karong adlawa kang Ma'am Sunshine na nagpadala sa iyang sulat sa gilanon, mga gala, no? So ito ni basahon. I hope you are listening. I hope ganamino kagaroon sa itong programa, Ma'am Sunshine na nagpadala sa iyang sulat. So may hapon once again, upuna sa tanan, Ma'am Sunshine. Gusto na konsultihan ka nga dili ka mabaw o dili sayo pang imong gibuhat. Ang gugmamanggod, Ma'am Sender, no, dili lang kay for the sake lang nga naa kay uyab. Kundi dapat andampod ang kasing-kasing sa tao nga muhatag og tinuod nga pagigugma. Og sa imong gisulti, karo kaayo nga si Romel, wala pag yud hingpit nga naka-let go sa iyahang kagahapon. Lisod kay mahimong kapuli sa usa ka tawo nga wala pa kaay nagka-move on. Kay bisan unsaw ni mog sabot kung ang iyang huna-huna o kasing-kasing pirming naa pa sa iyang ex, ikaw gyud ang masakitan, Ma'am Sender. Dili lalim nga pirmi ni mong madungog ang pangalan sa iyang ex, makita pa ang mga memories nila. Huwag mabati nga murag ikaw ang niabot aron punon lang ang kahawang sa iyang gibati. Dili na mao ang klase sa gugma nga angay ni mong madawat, Ma'am Sender. Mong sakto ragad ni mong desisyon nga mabiya kaysa magwabilin sa relasyon nga pirmi kang magduha-duha kung ikaw bagyod iyang gipili o basin. Gigugma lang kaniya aron makalimot sa lain. Kaya ang tinuod nga gugma, dili man dapat ipabati sa usa ka tawo nga ikaduha lang siya sa kasing-kasing siyang partner. Og Sender, murang Sender, ayaw ka hadlok nga mabalik sa pagka-single once again. Kay mas maayo na lang nang mag-inusara ka kaysa naa kay kauban pero pirmi kang masakitan kung ikumpara sa iyang kagahapon. Ang tao nga para sa imuha, higugmaon ka dili tungod kay nalimot siya sa lain kundili kay ikaw gyud ang iyahang gipili. Hinungdumi, in Ecclesiastes 3:1, sa tanang butang adunay takdang panahon o adunay panahon alang sa matag katuyuan ilalom sa langit. Tingali Sender, dili pa siya sa Romel ang hustong tao para sa imuha karon. Pagbasin, ingnan lang ka sa Ginoo nga ayog settle sa gugma nga kulang o dili sigurado. Kinaapay gugma nga muabot, dili ka himuong rebound, dili ka ikumpara sa uban o dili ka pahilakon sa pagduda. Ang pingi mo kagalingon, Ma'am Sunshine, ang tinuod nga gugma, dili kinahanglan bugson aron mabati nimo nga importante ka sa iyahan. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala sa ilang mga tambag through text or call or comments sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag sa tanang nakitambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. From the bottom of my heart, nagkang kaayang salamat po sa inyong lahat. Magmarabot buhon, mag-uban-ubang gihapong kita, susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinitibukang Persa ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung lady diyan sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat at punong pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon gratong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: May buntag ni mo diya, kaibigan. Hello, Igan.
6: Mag-estimulay ko, Igan, sining sabi ni Mark. Kay sukan pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
5: Okay. Nay, pwede magkapa-ila-ilan sa Nay? Kinsa ni Nay, paliog?
6: Pastor Dan, si Irma Dalo.
5: Ah, yes, Igan Irma, aun sa may mga testimony karon?
6: Sukad ng kapaminaw ko, na-oksembaran ko gid sa ako, Pastor nga nang dili, mura ka nang dili, naging ko makaano ba, nananawa ko dayon sa kaigan, Pastor Orle, na magpadala ko o kuan, lima kabuok, bichimax, dinadaan ako, ginom ko dayon ang tatlo, dayon, mga alas dos na, pagkakadlawan, pagka alas 4, ginom ko na padang duha. Naulian dayon ko, Pastor, hangtod na yung pang-testimony ko na ni sa laing lugar.
5: Unsay imong ginabati di ay nay?
6: Murang kalit naman to, Igan, hindi ko kasabot mga pertis ako o daw kainit. Nagaingon na gani sila nga ipa-admit ko. Hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
5: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulog ka buok?
6: Oh, nakuha dayon, Pastor. Oh, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong balinsya. Dayon, nag-duaw ni ako nga kaibig. Igan niya si Orle, sila sa asawa niya. Wala anak ko dito, anak ko sa Valencia. Amo gitong kuan yun ako nga, nakabilig ko sa Bidimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtay na lang COVID sa balik-balik sa malay-balay, sa ila sakit. Amo to nga, uay gapon aksyon, nag-testimony daw, giingnan ko dayon sila nga, pag gamit ang Bidimat, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga na ayaw Igan, ni anak pa sa ako nga. So, ngay, unta, pag sultinin mo sa ako, nagtuo dayon ko, naayon na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po daw ako silingan, Igan, hasta ay baboy, naayo gihapon. Kag ining ulay na ako karo, Pastor.
5: Uh-oh.
6: Dito sa Kidapawan,
5: uh-oh,
6: hangtod nga nagpapayo ko da numero sa kuan sa Radyo Bandera. Nga makuanahin ko lang, itudlo ko ang ako po mangkon sa Radyo Bandera. Amo to nga, nakadungo ko sa imo, Pastor, ba nga Lunis, mula kao imo anak mo, hato dito, Jima, sa Radyo Bandera sa Kidapawan. O nanawag na pag kudayon sa ako po mangkon, nga anayin ko ato sa Radyo Bandera, kay mapato na si Pastor Dan Oguan, Jima. Di maupo nag-adto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sa kit, kiri sa tutoy ba?
5: Oo, tapos, kamusta man karon?
6: Ayun na sa Igan.
5: Ay, salamat ay, kayo.
6: Oo, oh, eh, kung anong tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan,
5: ang una,
6: oo, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, sang doa ka, ano, ka... Grapa. Dahil nakana dayon. Nakana dayon. Ang tot, nagkabataan na. Kuan na da sa iya.
5: Okay. Nay, salamat kay Naya. Salamat kay Nay. Salamat, Nay, sa pag-testimony.
6: Oo, salamat, Pastor.
5: Okay, salamat din kayo.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
10: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, chili paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste. Maayong balita alang sa tumang silingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
10: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Kinsa ni pala yung taga-asa?
11: Si Margie Telenia, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Palayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog
5: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
8: May good news!
10: Hello, oy, unsa koy good news!
8: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
13: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Kagada mo log ni Pastor Dan na magtestimony day ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max maayo gi kini sa akong kinabuhi kay kanang nakuan ko Pastor Dan baka nang na bughat ko sana ko kasi mana naglubog nya naman ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko nya okay. Mag-iko na ulian Pastor nya naman ni si mamali ti ana man siya nga pag-inom og BG Max nya nakuan ko sa iya nangutang ko sa iya ha mga napulo ka buo ako gi nang giduwa-duwa Pastor buntag uto hapon na ulian man ko Pastor mo nakaingon jud ko nga maayo gi ng BG Max. Gikuan, ginipanalanginan, ginis sa Ginoo, Pastor Dan. Ako na akong pasalamat ang BG Max.
16: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mong gugupong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
17: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop. Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radio Kai Bida.
1: Your number one radio.
2: Pasalamat sa Ginoong sa inyong sa BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chicago. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapong alibyo. Ako, nakalungog siya mong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Lurito.
3: So, nakapalit ka og BG Max, on saan ito bo?
2: Di patuman ako siya. Di ka ko sa Lurito, pagpaulit, di patuman ako siya o duha ka buo. Arang-arang yung pangminaw.
3: On saan yung gibati sa lawas, gani?
2: Ubag yung kasing-kasing ba?
3: Ubag, multi-funding sa tutor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka og pinag kapsula pa yang nainom.
2: Kapsulan to ka, kapsula pastor.
3: May yung paminaw. May yung paminaw.
2: Naulian na siya.
3: Ah, naulian na? Salamat kay kayo, salamat kay kayo.
4: Si Teresa Ahero, sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
4: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
5: Okay.
4: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga pastor, tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal Aroma oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
5: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma herbal oil ka? Igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: So akong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di apa?
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, na

0: Asantai Extra Spicy Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan?
3: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: Good morning, Pastor Dan.
4: Ah, yes.
5: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Bukidnon.
4: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
5: Pastor, akong isya ko, itisumami ko about sa BGMAX.
4: Yes,
5: ako may sis ako. Kapsul na ako na inom na itaga itabangan di kagali sa ano ta BGMAX na ulian. Jud ang ako. Sis.
4: Okay.
5: 17 years na ko ni dala pero
4: 10 years.
5: Wala ko ilain. Oh, 17 years. Wala na ko ako ilain nga ginainom pero ang BGMAX lang. Tungod kay na dugay naman ako niya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na kong ba nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na BGMAX ako ta na i-try kay gusto lang yun dagan yung nag-ingon na ipapirahan hadlok ko operahan kasi sa una mang na-operahan na sad ni di man mo talagang
4: okay. Kanang kuan ikan asa dapit siya ni turok nga hubaga
5: diri sa kuan pastor sa dol sa kong dughan.
4: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa
5: o igagawas siya nagnana siya.
4: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
5: Oo, pastor.
4: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
5: Tolo siya ka kapsul na kung ginat tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nanak. Sabi ni mo pastor, baho jud ang nanak pastor.
4: So after 17 years o 17 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax.
5: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa tong bugol-bugol. Oh, ning gawas na then hantud nga ni kuan siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ning kuan na hantud karon gipadayon di ako nako.
4: Okay, salamat kay kaibigan na, salamat is pagtawag.
5: Okay, Pastor Dan.
4: Okay, salamat kayo.
5: Salamat.
4: Dalay ko nang Dios.
6: O si ato igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang pa sikat ulit palit na kuma aroma ba kay ang akong kiil kay nang nangauga gid ang kanang kuan. Samad.
6: Naunsa dahil mo na samad mong TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
6: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taon-taon na din mo na siya nga gikuha, no?
7: 4 years na ako na sa gambing ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diyang gi-aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
7: O, lima ka buo, Pastor, akong gipalit oy.
6: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
7: Lima ka buo.
6: Okay.
7: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko Pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso, kaya ang akong banan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
6: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

98.5 Radio Kaibigan.

sa mga padmapya na maapon kantalangon. Ang inaotara doon ko tamapin po kukpa at sa nakaapunan. Sa regular tara programa, alas 4.30 pwede alas 5.30 doon ta radyo kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Nang inaot at matagsamok ka ang taong taon, sa na maapon, kahuwayo pa lang ito tagsamok ka. Hoy, mga pangumusta, puon kaya ito opisina at sa drama cam. Puon ito mga pastor, ito mga pangulo, ito mga membro, ito sa drama cam. Mopi na maapon, kaniw langon.

Kumusta, kumusta? Punta Cluster 1, punta Cluster 5. Salamat to Mugwayo. Mga to kay kinuha kong taon. Salamat to mga kay Pastor Milvin Ibay. Pangamit to noon, ano, Martes. Mugwayo pa na lang kikugaw. Tumato kay kong pamilya. Labi to po upo na doon to, Kim Tras. Hinaw to, Mugwayo pa na lang to kay kong. Duma to, kaholo. Duma to, pagdaig to, kanta na uyag ng Mugwayo.

watching from Singapore. Open na mga pulgaw, kawayang panangin ito kay ikaw. Lumata, buling ito kanta na waya. Karami na pong ampo kahit Pilipinas. Nangumpiya ka pong lalawanaw. Nangumpiya ka pong umpanaw. Limang to, kabisin ta kinaboy. Pinig to, kawayang lumata kay ikaw. Lumata mo suwad ta na doon tuloy na sudog man. Ang inawta doon ko at mapiyan pong umpa. Kawayang panangin, bakit ka sa kanyo, talangon naghimuanaw. Mopia na mga pun,

Kumusta? Kumusta, Talin? Mosul ko to katiksto ta nagkakita ta kahit unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 1, pwede ta 3. Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 1, pwede ta 4 o 3. Bisan makasulti ako sa nagkailaing mga pinulungan sa mga tao o sa mga angil, apan kung wala ako'y gugma sa akong isig katao, sama lang ako sa agaw nga saba o piyang-piyang nga nagtaging-ting. Bisan pag makasugilon ako sa pulong sa Dios o makasabot sa tanang tinagong mga kamaturan o sa tanang kaibalo. O bisan pa mapabalihin ko ang bukid tungod sa akong nakong pagtuo. Kung wala ako'y gugma, wala gayon ako'y kapuslanan. Bisan ipapud-apud ko pa sa mga kamus ang tanan kong mga kaptangan. O bisan ihalad ko ang akong lawas aron sunugon. Kung wala ako'y gugma, wala gayon ako'y kapuslanan. Salamat sa pulong tangwayo na nagbukay kanta at kaawang at tagaynawa at sinamapon. Takalakipan ang pamulos ng ampukipad. Amin ni Nguayo na ito langit. Salamat untol to kay kong pagkaupya. Salamat to kay kong gaynawa. Salamat to dakol ka kahit uno to ka namin kinabuhi. Uling kay Wyatt o sinamapon kay kong panalangin. Ibukay na ito nagsawa ka namin, Nguayo. Salamat untol na layong ka kahit pusong na iway. Kay kong ka maupya. Limang tamo pagsulayat kinabuhi. Pinduong ka, Nguayo. Busuan na ito. Lain nasud labi dat Singapore ki agaw ki kupan lain di takandin bokay kay ta kosog labi ta pug panarbaw rin labi ta pug suporta ta kay na anak no nag eskwela ta nurse no wayo nigtuo kay kanan masayon pero nigtuo kay dugman no wayo no pinabayad ta dakal pug tuunay ka makasurvive si kandan tas kana mo sitwasyon ta kinabuhi ta pug trabaho para ta estudyante wayo ta mosod di batin kay lain nasud mo wayo kupan lain di takandan. Mupiya ka upadan, mupiya kalawaran, mupiya pagkosag na tanga ta doon ka wayang dumakan dan. O yung waya, buli kay waya, tamatag sabok ka kami na willing kayo nagpaminog to kay ko na kukuran. Buli kay waya, nakakaraming kasing-kasing, disintro nito kay ko. So ayaw, kayo muna mapuslanan ka kinabuhin na eh. Sa hindi ka pang ampo ko tangan eh, so sa amin. Libot ka, dadalan. So, bahinta gugma, kagaynawa, importante na untol. Doomak mo butang, doot ikaw, pero kuwara gaynawa, no ta sabo ka na to, wara pulos. Amag na doot, takay ka uklangon, pero kuwara gaynawa, wara pulos. Uy, mga sulod ko piton, takagugma. Uy, kakanta doon, nakagaynawa, ta Pilipinas, ampo ta. Kamu pangitabo kung ta, ta sina panahon. Medyo kapitaw-lagpitaw na tawa balita. Grabe yun, grabe. Pero nito kayo no, do kakamagwayo. No, dakol tuyo to sa Pilipinas. Kakanta na kayo muna, matag-Kristuana, nag-ampuki. Limang to kamuloki, pero importante ka gugma, nagpabilin ta kanta na pusa. Moso, danginaot, ano, pabus ko, nag-sunod to sa inyo programa. Hoy, kapitaw, ang tamo sulad. No kay ka may nungdanan ka gaynawa gugmat ta sa bakan ato. Do ba kay may nungdanan kakita ta kun ta mo sulod. Kagugma importante bas untol. Sumali ah. Kawara gugma no medyo aghimo ka tang butang no amag supak ta kay kung kabut. Pero do gayno ano kuno kay mo kumabutang na malisod para sa kay ko. Di, nakikipasabot ko mga sulod, kagugma, wara limit. Kagugma, all in, o kayo muna mapuslanan, kasi kayo ka unig kinabuhi, no, kagugma. Kauna to, all in, di at mungwayo, ikarangab doon to kay kong pamilya, ikatulo doon to mga ato. Kaimportante, kaupat doon man mga sulod, goy nawa, to, buluhaton, bakit matagsabot. Ang hinaot ang matagsabot kanta, na kabiblia, kanunin nagkaki. Amag nang makakaik at amag nokoy, kawara gayon na wawara pulos kaya kasabot ka't kamakotan sumat si versikulo amag nakasabot ka't kamakotan
Pero ko amag makabal ayon kapat tamo buwangan tango takay kon pagto. Pero ko agug mawara pus pulos yam. Di pa sabot don dakol iskup tagugma. Balo na takay kong kaingon kakano amag hantaw na ato nagkaupian na gaynawa. First ka sikreto. Una na sikreto. Nagkahimo na malakot kakay kong gaynawa. Una, gakay na wainok magwaya. Doon ako ang gainawa ng tagwayo, nagpasawot ko na kag makahimot ng mabutang, di at talay na ito, tungod na doon gainawa ng puon tagwayo. Kada bagong pahaldok, kasi ni kakanak, importante, kung doon ako gainawa at tumata, importante kakinabuhi talay yung doon makainlayan, takabuhot ng tagwayo. So kapainungdan ng tagugma, mga son, importante na untol. Nakana, una, nagdawata, sige na Yesu Kristo, ikarangob, dapat kagugma ta ito mabulhatan ng bakit magwayo. Kagugma, puon tagwayo, huwag kakainawa ang takwagwayo, takantan kinabu. Masayo naghimuan, masayo nagistoryahan, pero maaysad og trabawon. So nagpasabot kinahanglan, nagbuyo kita giya tagwayo, buyo kita guidance tagwayo, nagkayo muna kagugma ko, dan para takantan kawayo, kakano matagsabok ka, agkapapito ta kagugma ta.

Pito no mo so grabe amak ig datok ka ig bakay no ka mabutang di talin auto ka warag gugman no mo sulba pulos gyap. O pito unta ka bisiklo 4 ang tao nga naghigugma mapailubon. Say kapuslan may nung dano untol say ni una mapailubon. Uya kapug pailub ko nun masayon mo so. So Maria, kung doon nung magarbot kinaboy, takaratagkay mo, nagigay na wat duman natin. Sino kayo buot pasamot kumusot? Kapag pailob, importante, na layong ki, maka subay, no kay kayo upi, tagwayat kinaboy. So kagugma, importante, takantan kinabuhi. Huwag sa ini mga sulat ka kaya pa mapailubon na no, kaya pa maayo sa iyang isikataw. Karam pwede na huwag kirag mo pya kung kinahalan at dumata. Karam no, pwede huwag kirag mo pya at dumata kung doon tuyo tatkan. Kono kagugma hantud to kahangturan na ikinabuhi tat matag-aldo. Kudong gaya ni siyat matag-aldo mga suwad, kahang ko si kayo ka pinakamalipayon ng auto kahit kalibutan sumani ah, ni kinabuhi naman kagugma ng dakol gainawa ng tadumano. Kadakol gainawa ng tadumano, ipapitaw nung kono na tapang istor, guod-guod. Kono apilong dugman to, pagkinabuhi ng malakot. Ikatalo sa ikadili masinahon. Usahay mga suwad ka kasina, usahay ko kahit to kantan pusong may rap. Mahit mahisin mga suwad. Pagkamato ay kiroduo no, doon kaya pong kakasina at dumata. Kasikrito no, kayo mo no, magmalipayong kat kinabuhin no, kakasina at dumano. Kung naning kamot ka dumano to, kuyag, og paning kamot to ka dumano no, og asinso, isip pa no. No, kadaugan to sulod no, musilingan no, kadaugan tadugman. Diba niya, palita mo to. Doon to rato man no. Wano bikil ah, makundod ka. Yung no bikil no, sigurado ko ha po to rato. No, kaya gusto ko i-drive mga sulod to sa ini. Kapag, pag, kagay na wa, kinahanglan, no doon ka, kakayo no, konon masinahon. So, kapag kasi naman ko trabaho ni Satanas. Pitao ko na itabukan dan no gustong tupang si Satanas tong wayo tong oto kasina sa impad dili harap ambugiro or garbos sa in bawal batang sabok kata daw man ya garbot kinaboy pero kakako si kaniyo kaduan kag magwayat kinaboy ta ka sa ini na batasan pagkagarbuso na ito ang pukit magwayo kano man tanan na panahon kano man kakayo no dritsu no kabago kinabuhi no kano man dritsu no ka kinabuhi ta nagkabago dritsu di ka pinaka importante ta kinabuhi ta no nagtrabaho ta sa matag aldo kung nagtrabaho ta sa matag aldo nagpasabot doo improvement no kung kahambuhan ka, garbuso ka, pasawat mga suwad, delikado ka kinabuhi ta. Kung si Kristo kaya ito kantan kinabuhi, kaya at pupusungan ta. So nagpasawat, ikinabuhi ta, at kinabuhi ni Kristo, iling tapag kinabuhi din matagal daw. Kamidyor ministry ni Jesus Christ to, kaya pa siya at kalibutan, una, nigwali kan din, ikarangob digtambal kahit masakitan healing pitaonos ka ministry ni Jesus Christ kono basta-basta kabatasan ni Kristo grabe git maupya ka kinabuhi din pinipindi ka punta kanta mo suwad kan mununta tag drive ka kinabuhi ta so ka kabawat na dogugma duon ka waro ka dili hambogiro o garbuso doon panwasan dili bastos tuwi nandiyan mga suwad
Nagpasabot boss, kagugma ko nung basta-basta. Kuno nung kakainan, ah, nakagayin na ako, dumako. Pero, tumakot, kung nagkinabuhi nung sa ini mga surat, kung nakan bastos, palayta kong tao, doi kamo nung, pangulikan. Mga surat, ang katunong kialin. So, sa'yit kinabuhi ta, tangat otaw kit sa inyong kalibutan, munin mo pagsulay. Munin mga discouragement ta kinabuhi, munin mga balawag ta pangalagad ta, pero nito, awin iglao ma, pinabayat, ibigtugyan ta doon itong wayo. Kaoli na batasan ta, kanok igay mo na bastos. Same pa naman, liliha kong. Kapag kalokon, importante nag-awon ta. Sumani ah, kasi ini pagka sa inyong butang, kinahanglan, na kinabuhi tatang at sumusunod kima at magwayo. Dili ulitan, dili malinom tanon. Si kami tao ka, Jesus Christ, agana ang kandit mabato. Sumani ah, kabatasan to bato. Kapag otay si ka, pag sumbakay kong taon, piyano mo minuto, mag-uli ay dumano. Pirok buyag mga suwad ko. Tungan to doon garbo, doon ako kag-copy na kalumpigang ka rin. Siyang mao ko, tinuig-tuig. Kono katog pasaylot dumarin, kono warad kayo na warin. No, usay pagin mga suwad, doon pagin mga Kristuano, no. Do problema't balay, apiyan na kinukaya, nagmanimba. Sika niya mo kay duidok mga pastor ta to bubungan. Kakain ta na wapa niya mag o kadawat dot simbahan doon may kadawat pero kono dia org dot pamilya. Nadutong ka sag tambag ta mga mimbro no. Maisad. Pinig to ah taoli ng butang. Nagkay tabo doon katuyuan ta ginoo. Tamatagsabok ka ng mga pastor. Kapag dumot mga son, awon ta. Kung pag dumot ta kung taon, kinahanglan o ginainenta o paawo uy kagkakainta sa mga suod na o angkoran ta diyan dobat sa dili malipay sa dautan kundili sa matarong pasabot ka Kristuanon kaoli na ganaan ta para to kay mayantang wayo nigtuwal matagsabok kanta kanok kay kaupita. Igbogay pang wayo. Di ka importante, doon ka gugma. Dili malipay sa dautan, kundili sa matarong. I hope so, matagsabok kanta. Sa kanunay, may nantuson. Sa kanunay, pagsalig o paglaom. Og sa kanunay, mulahutay. Sali pasawat mga suwag, kasi ini nang mabutang, nagkinabuhi ta sa ini. Kudunok gugma to guwayo kahit a pusong ta, kahit kinabuhi ta. Nito ang kausap aling kamo pamatasan ta, ang kausap langon, kamabutang na makababag to kantan pong pangalagad. Tungod to, kapag pangalagad at sa ini, kahimu na maupya, kasi ini na mabutang awoan tad. Makalautay kit pong pangalagad ta. Tataw na punto mga sulod. Una, pagsalig. Saligan ta, nagmakatatako tapusong ta, kagugma at turuman oto. Ikarangap kagugma punit magwayo. Ikatolo gugma takantan pamilya. Uy gugma at silingan ta, nagnanganan ta. Og saligan ta si kan, ayaw ka magwayo og panalangin patagsabukan ta. Ikarangap, lauman ta kamusaad tong wayat patagsabukan ta. Lauman ta kanokoy kagnangon tong wayat patagsabukan ta. Kung ipasaligan kita ng wayo, kinabuhi ta, saligin nun, laumin ng mga suod, tangod ta, igtumanan ng wayo, ka, kandin ng mga, musaat. Lahutay, kanunay mo lahutay, daw pasabot, kapag lahutay, importante, may sa magsugod ka, doon ka tanga, undang ka, kaupiit mong wayo, nasabukan ta, kaupiit ni Apostol Pablo, to taga, Corinto, naglahutay si kandan. Nakanta ng manig dasikit pulong tagwayo to sa inyo kahaponon. Nakapulong tagwayo, layon ang mapia at kantang kinabuhi.
Kalawata importante nig tugyan ta do tagwayat ta matasawa kanta tumagwayat sumanya kay tugyan ta mo suod og lahutay kit pagpangalagan amag dokol dakol na pagsulayt kinabuhi amag dakol kamo kay inuwantat sino kaibutan pero nig tuwa way nig lawma no kamagwayo nung upa kahit pusong ta og kay mo na og motivate ta kanta og dasikan ta to kinabuhi ta isip mo Kristuhanon.

Puro kape, pagsalig, paglaom o paglahutay. O duha sa ini mga suwa, diktua. Kay kong kunta Kristwana na minag nakarinag ta sa pulong tong waya o mga pawus ka tungod na kakadaugan ka ng punta kanta kakala punta magwaya. Nakay padlanganan o tapong pangalaga. Nakailanganan o tapong sundol tong payo. Kakana si kay ko mismo kag desisyon ta kay kong kakaingan ayaw ka alin ang butang na igbokay ta kay ko kaangkon tungod ta doon man kang waya at kinabuhi ka. Pagsalig kang ganan ta si kan. Lauman ta kang butang na imposible ka ta. Woy, lahutay. So, ang inaot ang mga suwad to sa inyo, maapot na pulong ba yun to gugma mga suwad, baka pananakot to kantan pusong. Kagugma, nawara limit. Unlimited na gugma mga suwad. Kapito ang tagpanahon taong to, grabe git. Pero nito ah, duda ko minsay at magwaya to sa kanta. Nagkantak mo kay suwad na angay ampo. Nagkahimo, namupiya kadagan ta Pilipinas. Woy, ito mo kasibahan. Salamat doon tul. Uy, nangin ato ang huwayo og panlangin ito sa mukanta. Kamagwayo og bulig kanta, tao din ang panahon. Kampoki, magwayo, salamat to, kay kong pulong. Kakay kong gawin nawa, importante alang ka nami. Bulig kay. Nag-ugpa kay, di ito kay kong tangka. Eh, kapag ampok mo ito nga ni Jesus. Amen.

Shout out ya di Asa Kulawan Bali, Kang Sister Patricia Lipatua, dan saudara mga pastor dia maing hapon kaninyong tanan. Nanginawat ko ang Diyos magapanlayan kaninyo, ang Diyos magauban kaninyo sa tanang panahon. Shout out po dia, watching from New Mexico, Bangkod, Malaybalay City, Kang Pastora Angeline Verdon Gayuran. May hapon kaninyong tanan, uban sa tanang mimbro dia, ang Diyos magauban kaninyo tanan. Tatawa mga bimbro sa Sintra Babka, may hapon kaninyong tanan.

Shout out bersama Om Igu dia, Pastor Arnil Birdin. Ya pun pun dia Pastor. Ini sebagai obat kanimu, obat sama Mami Bro dia, saya familia. Ang dia sebagai obat kanimu, setanang panahon. Terakhir nang kasegino. Shout out po sa Moral Recovery Program sa Sakop sa San Fernando Bukidnon. Oban sa pinalangan atong Mayor, Mayor Yike. Salamat Mayor sa pagsuporta. Og wala ikong ka-appeal sa meeting sa MRP tungod sa di malikayan nga sa kulian. Apat salamat sa Ginoo kay uyon ning tanang kamisi. Nagya punta sa buluaton sa Ginoo tungod kay siya ang nagatag ini. Og ang Dios usa maga panalangin sa tanan atong pagabuhat.

0: pamanakan.
1: Shout out po kang Sarmiento Ingay, Grace Iban, ang brother Jumar Unday, ang Rick Jan Dalumataw, ang classmate po, Pastor Rubinic Lizardo.

kaya sa Ulam at Bali sa Tikkel o sa bagong simbahan na to dia. Unahan sa Tikkel, ang Diyos magawan ka ninyo sa atong pastor po dia. Palayan lang kita sa bulaton sa Ginoo, tungod kay ang Diyos kauban nato sa tanang panahon na may kalisdanan, na may kalisod, apan ang Diyos adunay saad kaya iyang gihatag sa matag-usa ka nato. Diri po sa Kabanglasan, diya sa Kalakapan, Biyaray, og diya sa Kalangaan. May hapon ka niyong tanan. Uban sa atong Vice President diya. Wailan, Pastor. Crispin Juan. Og sa mga pastor na to diya, may hapon. Diri sa Cluster 5. Siya sa Kabunbon, Tabang Sita, si Aliwas. Og sa tanan mga pastor diya, may hapon ka niyong tanan. Tadyo ang Diyos sa mag-uban ka ninyo sa tanang palahon o siya lamang atong alagaran sa tanang palahon. Masalamat po ta sa atong technician sa Valencia. Kanunay nagasuporta sa atong programa, Sir Season, uban sa atong CEO Pasudan Gangalio o sa tanang-tanang staff niya sa Radyo Kaibigan. May hapon ka ninyong tanan.

Antayapan. Bad sa Papa Paul Sertano. Salamat kay Sir sa pribilyo. Ngayon yung gihatag ka na mo dahil sa Tiguhanon yung maka-record sa Audio Bible sa Tiguhanon. Salamat sa Ginoo kay nahuman ragin uban sa grasya sa Ginoo. Uban sa atong technician, Wala Eng Prince sa Africa. Sir Kwako, Pastor. Salamat kaayo. Salamat po sa nag-assist. Yeah. Ang Diyos mag-uban ka rin yung tanan. Almost 24 adlaw na media. Salamat sa pag-atiman. Ang Diyos mag-uban ka rin yung tanan. Mag-apanalangin ka rin yung tanan. Di na mo abuhat ang tanan kung wala ang grasya o kaluoy sa Diyos.

Okay, mga sunod, pabuhos kinag-ampot na kanta na Ingat ta Pilipinas. So, medyo gumot. Nagkamulig ta, ta mga kanta mga Kristohanan. Nag-ampot ta, kamo panghita mo kong taon. So, ta punta kanta ng presidente, ponyo ta pinakadiraom ng katungdanan. Nag-ampot ta to guwayo. Ta katrabaho ni Satanas, nagbukos ta Pilipinas. Pero mas gamhanan kakantan magbayo. Mas gamhanan kakantan ng alagaran. Uy, wara ang maghanto na makagukos na si kantong at gracia at uy kayo doot magbayo. Ampot tara si kan, nung kayo muna malampusan. Uy, kagpitonta. David Marisyon, pamanti at gumot niyo ito sinado, grabe yun. So, tagka-imagine ka kagumot. Doon pa duwaran o paris to ICC. Dali na kayo tamo, doon minsahe ito kaya ito sa makanta. Mununta, isi mo Kristohana na huwag patonga kita sa inyo mga sitwasyon. Makawali ki, tapunutang wayo, way makaampu ki para takandan. Labi ito, leadership to sinado kung ito, ano na usap?

Oy, salamat mga talino pastor, tasin tramapkam na pamulos ko na nagsunod. Oy, ampo tasin na programa ta na hangtod kunta nagpamulos. Oy, kawayo panlayan ta matang sa makanta, talino ginimuan ta. Salamat kinuman ta, pusta mga Cluster 1 na duo visitation dyan to nanay doon ta sumpong. Pinanguluan ta kanta na presidente Pastor Junalan Bandos. Salamat untol to nakabisita ko doon to sumpong. Oy, sa ini ina ba to kahit ako cluster 2 kahit ako Arakan kakanda na since palpit dogmanik Pablo Santoy Kuntan. Oy, kapitoon ta na kahit sabang sita di kakita ta dogman kakanda na pagpinuligay tapu bayin tapul tagwayo doon mga Lino Rilion. Nagondyo kanda na agdasi kay woy sabok ka ng ministry ng kapagpaminog ta audio Bible ta matiksalog no, na yung ministry ng wadid ta kabubunganan. Salamat tagwayo ta nigamit to kay Pastor Will dumata kanina asawa. Woy salamat tagwayo no amagnok kay ng pamaagi basta ignangon tara kapulong tagwayo importante kagay na wata na doon tumbang wayo kama naman ohotano. Ikaray lang yung kabuluhato na bakit magwayat mo sa makanta. Uy, sa hindi paniguruan ta nagkaimu na gaimu ta ka nagsukot magwayat mo sa makanta.

Kada si Paso Jimmy Lumasay, nagpakain ta kanyo, hangtod ta sunod ay gayon. Hangtod ta sunod na programa, kagwayag panahin mo sa makanta. Bye-bye, oh God bless sa alin. Kagwayag panahin mo sa makanta.

0: Ang programa ng inyong nabati, Binayran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Hello, good morning, Pastor Dan.
6: Yes, go ahead.
5: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan, kay ang aking anak, ihubak siya og maayo.
6: Okay.
5: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na lang siya, kay dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay atumang ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy, iba sa Kalinan, yung 3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Okay. Gusto man dyan siya mutlato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kong maayos sa kanang midyemak.
6: Dalay ko ng Diyos. Oga.
5: Salamat, Pastor Dan.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkahimo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ginaayo!
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Duol na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Rahaplas pugang aroma na eh.
12: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
11: Okay, duha ka ruma, okay.
12: Di apraan ako, nindus giyo ka ayo, nagunong man ito, nangulmul.
11: Oo.
12: Salamat giyo sa panalangin na ang sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
11: Okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oh, nindus na kayo, pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa Ginoo na ya.
12: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
11: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat, Iwi.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: Sukad ka ron, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Siri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Happy anniversary.
14: I love you.
16: Akong gift ni mo.
14: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
16: Di apa?
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
17: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
20: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
15: Fuego Blend Jelly Paste.
14: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Yes, Igan.
17: Magkasimer ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
16: Okay.
17: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo sa pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
3: Okay.
17: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, tapos siya hubang may laplas, may boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
17: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan.
17: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
17: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita tambal. Naulian din siya, pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
17: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
3: Okay.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
5: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
4: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
9: Yes, Igan.
8: Magkasimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay.
8: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang sigaanan.
9: Salamat sa
8: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na na pastor kay takuli kay siya panalangin nga yagig panglangin na namang haplas na may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: May muntag mo diya kaibigan?
10: May muntag, Pastor Dan.
9: Ah yes, akin sa niyo o taga-asa?
10: Taga
9: Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
10: Si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayan.
9: Okay, kaibigan LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
10: Ay, nagpasalamat po sa ang Gigi Max, kay isa may nagpalit anak, kay dugay na po ko, mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko, so, mama tong, malana ko ng sigig, kuan sa radyo ng DJ Max, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong kaso, nakahugas na sa plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
9: Mga naman mo...
10: Ang pagkakulakaw, so naaram mo sa sulog sa balay.
9: Ah, murad naman, ang kagkusog?
10: Oo.
9: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
10: Oo, naulian na kong
9: naulian ka?
10: Kusog, nakasimba ko itong naagin mo.
9: Salamat kay sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
10: Isa ko kabuta. Kumanghod ko. Isa kabuta. Permanent kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
9: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
10: Oo, naamid din sa Ohio, sa Junior Santo City. Bukan diliman din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always. Give me makatext. Kada-kadlaon.
9: So, salamat ikan LC, salamat ikayo.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: So akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko't ani, customized mug printing.
11: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
11: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
11: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Naughty

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD, Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
16: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
15: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
17: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
6: Yes, Igan.
18: Magdesign mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
18: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
6: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Ang doon siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa Diyos.
18: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka? Igan.
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong gita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit po ni ining haplas.
6: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
18: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.
19: Surprise, Lola!
20: Hala, on siya na!
21: Happy anniversary, Lola! Lola!
20: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
22: Naapay ba nga t-shirt, oh?
20: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
23: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
24: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
25: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
23: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
26: sa GRD Quezon Printing Services.
25: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
27: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
28: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
27: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
6: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
5: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
6: Oh, nakaistorya tangkuhan ko sa Taguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
5: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
6: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuhan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Tapatabang ko sa kumbana nga dito ko ginawa. Nakatungog man ko sa kuwaan nga ka ng BG Max. Kaya pinagsulti na ko si Anabin sa kasundri kay Dagpan, kay Gapamina, ni Padre Pastor Dan. Ito sa Bible Street ko, so kay Sanadalan.
5: Salamat.
6: Ko, Pastor Dan, o may ato ko sa bilyag. At tuwag dyan na sa kumbana dito. Na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga ginan ko niya nga, wala pa kay kaon. Kung wala pa sa inom tuloy, inapagbaka ko ng imudyod. Maulad, Pastor Dan, nga ako sa mutong. Inom dyan kong tuloy. Lo, Pastor Dan, maradyo gimagic. Salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok. And i-bless akong kinabuhi ni Bidimak. Salamat kay sa Ginoo nga naagin ni Tia.
5: Salamat kaya kayo.
6: Kaya ako, kinaanaan. Uli, ang dito, Pastor Dan, niya, bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dito ko ng drill check up. Kainan ko sa doktor nga, kung siya mag-iinom. Yung lang ako sa baki, kung saan niya, ang upang diba mo, tuoy ko na anak, Pastor Dan.
5: Oo.
6: Nainan ko nga, hala, kada kayo mo ang smart, yung lawas kay Isun Kidney, ba akong Isun ni Pastor Dan?
5: Oo.
6: Kunyang, ay sa kada kayo, wala problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, kanita po po para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo, pag umangko si mong bana, siya, tingkuan, nagpadala pa dito sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay sa Ginoo na salamat yung kayo. Okay. Isa ginilang kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Di na ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe ang busy mas, ma. Nakaayo gin sa akong lawas. Think ka isa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
5: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
5: Yes, Egan.
12: Mag-design mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
5: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
5: Oh.
12: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
7: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takogil kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Namaya akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
15: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
19: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
18: GRD Printing Services?
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD, Printing Services. Bayot, bayot!
20: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
21: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag mo diya, kaibigan.
3: May buntag, Pastor Dan.
2: Ah, yes, akin sa ni o taga-asa?
3: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
2: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
3: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayan.
2: Okay, kaibigan LC, unsa may atong ipabot sa kanginan?
3: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nag

0: kapalit anak. Kay dugay na pud ko mga 13 years na ang akong walatian sa sinabuhi. Busta ko. Mama tong malana ko ning sigig kuan sa radio ning bigi mas nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong kaso. Nakahugas na sa plato. Makalaban ako nakatimba na kong pagbalik.
1: Mga naman mo.
0: Ang pila ko lakaw. So, naaram mo sa sulod sa balay.
1: Ah, murag naman ang kagkusog.
0: Oo.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
0: Oo. Naulian na kong
1: naulian ka.
0: Kusog. Nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kay sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
0: O, isa ka kabuta. Kumanghod po. Isa ka kabuta. Pero may lang kami yan yung nagpaminaw sa inuwa.
1: Salamat sa Ginoo. Ripay kayo ko. Salamat kay kayo, Igan Elsie. Salamat kay kayo.
0: Oh, naami diri sa Ohau, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-text na ang kadakadlaon.
1: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing?
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

98.5 Radio Kaibigan.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: Unang inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amen. Dalay ko ng Diyos, makaya ang tanan kay ikaw, ana aman. Maayong buntag mga suki na itong mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga huwibis karon mga kaibigan, o gapit sa 21 na, aning bulan sa Mayo. Usabog na ang kabuntagon, o gadalay ko ng Diyos, yakitang ipoka na pudgikan sa itong pagkatulog. O karon itong aghigayon nga magwanuban ta sa atong o niyeng mga programang Pinagpalang Musika. O gakamusta mong tanan? Ako nang hinaot nga ang tanan andam na sa pag-uban ka na kusulod sa usa ka oras o tunga sa pagpamina o mga awiti makalangit o ang balaang pulong sa Diyos. Dini lamang sa programang Pinagpalang Musika. Live kita sa itong Facebook, Dan El Evangel. Welcome sa mga first timer na itong magpaminaw karon sa itong Facebook Live. Salamat sa pag-share mga igan o good morning kanyong tanan. Sa mga karong pag nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O ga-broadcasting live ta karon din sa Davao City mga kaibigan. So wat ta karon sa atong kasagarang gina tingugan o asa taga-broadcast. Kasabugin natin yung suon, sulod sa murag duha ka buntag street nga brand out dito sa amo sa Valencia labi dito sa akong nimutangan gayud dito sa barangay Batangan nga sa dito ta nakabase sa pag broadcast o ang atong broadcast dito na cock up kini sa lain mga radio stations. Osmon ko sa karon pa nagapaminaw ako kini si Pastor Dan Dangalio. O ang itong programa, madukil sa lalaing mga radio stations, lalaing mga dapit. Nagunagan niya ang naka-broadcast ng ika na ito mga kaigsunan. Mawang itong partner station diya sa Inatuan, ang Kings Radio. Salamat Pastora Dindo. Madungo kita diya, pinagi sa 102.5. O gamausab sa San Fernando. Bukid noon ang 100.7 GSFM. Then DS Tagbina ang 105.1 DXRM. Og diha sa Villanueva, Misamis Oriental ang 97.9 Power Radio mga kaibigan. Yululine FM Pangantukan. Og ang Chel FM Kabanglasan 100.5. 98.1 na Barangay Radio Bislig City. Og ang 91.7 D1 FM Mariatag Surigadol Sora. 93.9 na Shine Radio Butuan City. Dokdon, may muntad ya kanimo og sa itong mga tigpaminawan sa Butuan City. Text mo ka na ko. Text mo sa numero nga 09-27-71-12-12. Asbon ko. 09-27-71-12-12. Tix mo ka na ko, taga Butuan City. Nakaukap na mo ka na to ang 89.3 Art FM, ang radyo ko, Kalilangan Bukidnon. Diyausap mga kaibigan sa 101.1 Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur og ang 91.5 Freedom Radio Iligan City, 95.1 My FM Radio Sapula Digo City og ang 104.3 Tiger FM Radio Caribbean Sugbong Kogon mga kaibigan Misamis Oriental, 104.0 DXMCIC FM Wao Lana del Sur og ang 102.3 Metro FM Rosario, 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon og ang 94.5 Big FM Davao Region mga kaibigan. Abot din mismo sa Davao City ang 94.5 atong bugtong partner diha sa Iloilo, dira sa Lambunao ang GTFM 95.5, Takog abtak natoy mga orasa og ang 104.9 na Real Betrayo ing Og City. Radyo ng Masa Maasim Sarangani Province sa frequency ani. Radyo Bandera Kidapawan City 96.7. 94.1 na Radyo Kamayuliang Gasorga del Sur og ang DXGA 91.1 na Claver Surigao del Norte. 90.1 Infinite Radio Tandag City og ang 96.5 Tribal FM San Miguel Surigao del Sur. Kamusta ang Radyo Kaibigan Nagindingan og ang Metro FM Prosperidad.
1: May kasiguruhan ang kinabuhi ko.
0: Signify mo kanako mga kaibigan o gadya usab sa Kibawi ang Big Light Radio.
1: Lamang kalimu.
0: Kamusta mo deha? Kung nakaukap na ba? Atong gi-chat gabi eh. Kaya akong itagahigayon nga atong madungog na po balik si Pastor Elitin ako. Kaso muragwa niya basan ako nga minsay gabi eh. Pero nakarin na ko daan, ako lang siyang gi-try og nakukap kong kaya pa nimo i-prepare, pwede ka ikay magka-programa og ma. O nakuun niya. May kinaday kong mga alauna siyo nag-text niya kadlawan. Asumun ko kayong tanan mga pinanggatong tigpaminawa sa laing mga dapit, pinagi sa laing mga radio stations nga nakukap ang programang pinagpala musika o sa ato sa mga listeners sa atong Facebook Live. Maing buntag o ga-welcome sa programang Pinagpala Musika.

May punta dia kebigang glide sa saway, dia sa kebanggay lantapan. Matupad niya, thanks God, kay iyan apudming gipukaw aron maminaw sa iyo program. Nga maghatag og pagtulunan sa tanan si Glyza Saway ni sa kebanggay. Salamat kaibigan Glyza. Kamusta ato mga kaibigan o mga tigpaminawan diya sa kebanggay? Gipangaluan ni Pastora Nora. Pastora Nora, may buntag diya kanimo. Melba hampon sa maayong buntag diya kanimo kaibigan diya sa Kapalong. Salamat kaibigan Melba hampon. Siyaron mong tuya diha sa Tagum City. Og mo sa mga kaibigan kang kaibigan ati Lord na Ibkas o ba Kalilangan. Ato mga kaibigan sa Kalilangan may buntag niya kanyang tanan. Igan Mariti sa Brasila. O tanong magka-fellowship na po ang ato mga functionaries kaibigan diha sa Kalilangan. Igan Marites, kamusta man? Mayroon tayo magkatapok ato mga kaibigan diha, no? Ato mga functionaries. Vanje Cabanilla. May buntag diha kanimo. Og mo sab diha kaibigan nga Toto o Gatisi Carbillido diha sa San Carlos de Fortis. Thank you for listening sa itong program Pitagpala Musika o kang Diyos Adela Rosella. Patod pa ni kaibigan Diyos Adela. Good morning Pasudan. Napasalamatan ako sa Ginoo nga iya kong gipukaw aron sa pagpaminaw sa iyang balaang mga pulong, Pastor. Patabang ko og ampo nimo, Pastor, nga ang tanang mga asawa nga nag-anto sa ilang bana nga bisyoso mataga na unta mi og kaluwasan, Pastor. From Diyos Adela Rosel sa Moralyon ng Oog City. Dugang pailob mga ikan o mga pag-ampo. Wala'y posible God has his own time. Mylene, ayaw magpamulong. Thank you for listening. Taga-asa ni si kaibigang Mylene Ayaw. Kaibigang Junaline Layawon o ba ni Alagad Nardsa. Atod pa, salamat sa atong Diyos kay gipukaw na sad kita sa atong Diyos aron sa pag-uban. Uban na sab kay Pastor Dan. Aron pag-uban na sab ta Pastor Dan. Karubutaga og duwa gyud nga kabuntag Pastor nga wala makapaminaw sa imong nga programa. Lagi kay na burn out sa atong classmate side. Pero kahapon agatingog. No, nakatingog ta kahapon ang ano wala gihapon day. Hopefully nga nakatingog na karon ang 98.5 radio kaibigan Valencia City. Ang atong studio natay generator. So kung mag-run out na at least ang atong apps ato lang gid magamit gihapon. Asa nga nakakunik ang atong mga partner stations. Pero sa atong transmitters magkaroon, guba pa itong generator o ma-repair sa atong transmitter site. So kung mag-run out, di kita madungog ang 98.5. Kaibigang Mercy Kaulugan o Nisela Mayaki Dumalandong from Florida, Kapalong. Abim na Florida, USA. Kapalong, Davao del Norte. Maligro family nga unta magka-recover ang Maligro family sa pagkawala ni Virgilio Maligro. Digilalim kong mawadaan ta o gaminal sa kinabuhi. Noy nim Rafisura ka noy kain noy. Kaibigang noy nim may bunta di kanimo. Oba ni kaibigang Neil diya sa pangantukan. Hopefully magkatingog balik ang Oswag Radio. Rio Altira Kiara Anto Prila Nixie. Nagnagbaw ni kauhaw, diha kanimo, wala
At ang oras mga kaibigan karon 18 minutos na makalipas ang aras 4, mag-ampo ta mga kaigsuonan. Ato itugyan sa Diyos kining atong pawanubas kang inan karon. Obanikos pag-ampo mga kaibigan ko.

0: Eh, men, napakadakusag ugma mo. Lugan ko gilipay mo, matot pa sa awit ha. Maayong buntag pasudan, pila nagkaadlaw lagyod ha. Nakatingog ang radyo bandera kidapawan. Nag-signify lang ito. Radyo bandera kidapawan. Wala mo katingog.
1: Ang Ginoo nga kahibulongan.
0: Ako lang i-forward sa management kini inyong text. Pero basig na sayop lang po ni siya. Kung napalain na minaw din kaso gatingog text, ipabalokan ako nga gatingog ra. Malipay kong masaya raning soon. No, mag-amin makadawat o ga-feedback kanyo. Igan boy girls ha. Mauni ka nung nag-feedback ka na to. Pero kasigara magod sa iyang feedback ka na to. Insakto yun ha. So, kaibigan boy, matubi niya pila na kung kabuntag. Nga huwag gatingog ang Radyo Bandera Kidapawan. Ang ato mga ibawaan na technical problem to milabay ng adlaw. Milabay ng mga adlaw igsoon. Pero ang nag-signify mo karon nga cock up na daw sila. Tinood ang gugma mo, o Diyos. Nanay Bibing, o Banyo Corelia, may buntag di kanimo. Salamat sa matag-adlaw nga pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Nanitawag ka na ako tagad nyo, Corelia, kay wala pangita lagi sa atong nga Veggie Max o Garuma. Wapagita na iksoon at tanginan ninyo mga kaibigan ko.

Carmen Ibka sa Marcis diha sa Gayula, Kidapawan, na ibunta di akan imo igan. Nalfate, Anto Jessica Gunayan Hanyuan. Thank you for listening. Nelnel katkagat, amen, hallelujah, dalaygon ang minsay sa awit, pagkadako sa gugma mo. Ibo akong gipasaylo Ginoo. Amen Diyod, igan nelnel, kamusta mo diha? Ato mga kaibigan sa Malaybalay City. May buntag diha sa atong mga kaibigan diha sa Barangay San Francisco. Diha tayo soon, San Francisco Don Carlos, sa haya ni Iganimpa. Kanyang tanong diha, atong pinanggang kolektor diha. May buntag, salamat din kayo sa pagtimas ng grupo diha. Umusab sa pamilya Tuban. Kaibigang Luloy, may buntag diha kaninyo. Egan Antonio, Senyor, kanyong tanan diha. Abisan pa sa mga Villarin, no, diha sa Kadingilan. Iksoon, Egan Nimpa, may buntag kanyo. Ano mo na ba yung mga adlaw Iksoon, ubay-ubay sa mga nipano atong gibisitahan? Dito po tayo, tuminabayang gabi Iksoon sa Lantapan, Luyo sa Lon Ulang Panon, Ugdanlo, Gadalan. Salamat sa Diyos sa kagayunan nga nakabisita ta sa du o nakaduaw sa atong kaibigang ni Panaw. Di asa katuan, pero sakop to sa itong kaibigan. Namurag na puyo na dito, kanya to siguro sa kuhan sa balilabat to. Sa akop ni Igan, Evangeline Dansuli, di agihaya sa katuan, obos sa Choco Hills. Kayong tanong diya, maay-maay buntag. O diya po sa Indangon, puro ka 17 sa Valencia. Nakaduaw po ta. Dito po diya sa Sampaguita. Sampaguita, maay-maay buntag. Sampaguita. Kibawi. Malipay kayo kung nakaduaw na dito. And then gikan dito, nilahos kita sa Mount Nebo. May buntag diya sa Mount Nebo, sakop sa Valencia. Labi na gidiya sa atong maaptikon kaayong coordinator for mayor kagawad, Ilin Istorgia. Kagawad, may buntag. O may buntag usap diya sa atong barangay treasurer. Panadaan kong bisayang manok. Kaibigang Merlinda Dua. Salamat kayo. O kang kaibigang Junjun Dunya. Sa abukadong gipadarakan na to. No. May buntag po diya kaibigang Rizela Dunya diya sa ato ng former nga korrector sa kaibigan, coordinator diya sa barangay kanang barangay Mount Nebo. Salamat diya kayo. May buntag diya sa duha ka mga alagad nga nagbuhat o gaservisyo dito. Alagad Luloy Sisi, may buntag. Og kang kaibigang alagad kuan kanang just give me the strength. Nalimutin nun ko sa pangalan. Salamat kayo sa mga alagad, no, sa Dios nga nagpigayon og kanang serbisyo didto. Og nalipay pud ko taga ang kugayon nga maka himo usab og per service sa maong aya sa tong kaibigang ni Panaw diya sa barangay Mount Nebo. At ang oras igsoon karon 35 minutos makalipas ang alas 4. Grabe kapaspas mo datong oras mga kaibigan. Og tungod ni ini, magabasa na ko sa balaang pulong sa Diyos alang sa atong nubong pamalandong. Do you makita sa libro sa buhat, ato'y padayo itong pagtuon, mga kaibigan, sa libro sa buhat. Tungod din ako mong gidapit sa pag-ablish yung Biblia kung ay kagayonan, alang sa atong pagtuon ini o pamalandong.

ang ministry sa pagtabang. Osmond ko, kini mo ang pagtabang, alang kanako is a ministry. Og tungod sa kabisi na mislook nila kini, nagsusulti muragwa nila matagaan og igong pagtagad. Kamduman igsoon sa daya ang ato kiningi tanaw pag-ayo, uman si Jesus Mikayab. Niabot sa punto nga ilang gipangbaligya ang ilang kabtangan aroy pangtabang sa mga pobre, labi na sa mga biyuda. Pero tungod sa ilang kabisi, sa pagsangyaw sa mayang balita, na murag na limta nila, kinimaong klase ka ministry para kanako noble ministry o sa pagtabang sa uban. Tungod din nagbagulbol ang uban. Usay manggod sa tao, normal, usay murag sa tawahan nun, magbagulbol manggit, no? Pero usahay po ka ng usahay, bagulbol nga, wapot sa insakto. Pero kini ng so, nagtawag lamang kini og atensyon sa mga tumuto. I mean, labi sa apostolis kay Muraga, na wala sila sa pinakagisugda nilang klaseng ministry. Mga gabi magisunan. Nauna, the ministry nga ilang gipadayon, og alang kanako, this was the ministry that Jesus established. The ministry of helping others. Ang ministry sa pagtabang sa uban. Now, ang isulti, the ministry that Jesus established during Christ's earthly ministry. Naman, kung kabantay mo, igsoon o kinundo mo, nagwalik kami itong the feeding of 5,000 men. Sa diha ang nanudlo si Jesus, nabot ang oras nga murag kinahanglan mo ipalakaw ang mga tao kay aksyon na gitngit o niya tingkao na siguro. May ngunong apostolis nga to kang Jesus ang mga sumusunod. Ginoo, papauluyan na sila, di magkapalakawan na sila. Arumaad to sila sa mga sigpit nga barangay o magkakita o pagkaon o ilang matulgan. Kumbaga, murag ilan ang gina... Ingon na, dismiss na, Ginoong Jesus, tama na ang pagpanudlo. Palakawa na sila. Pero ang tubag na Jesus mao kini, kamo mismo ang pagkaon kanila. Sa so, dami ingon na apostolis nga ipapangita sa pagkaon si Jesus miingon, kamo mismo ang pagkaon kanila. Natumik na long story short, igsoon, ipakaon sila. Pinagi sa duwak isda o lima katinapay. Og nasubrahan pa gani og 12 ka basket. Now, kanang maong pagtulunan kung imo gitan-awon pag-ayo nga mao'y akong giwalik kan adto the ministry of Jesus is a ministry that provides care. Mabadi akong pinaka-outline og main point kani adto. The ministry that Jesus established was a ministry that provides care, mga kaibigan. Kanang naghatag og care, pagmahal, pagpangga, o makita diya sa pagtabang ngadto sa mga gipanggutom o sa mga pobre. Maong ngasawa na si Jesus, gipadayon kini sa mga apostolis ang ministry sa pagtabang. Pero tungod silang kabisi igsoon, although di mandautan, kinagsangyaman sila, nagwali man sila, o dagan ng aluwas. Pero kay ang ministry that Jesus established, ang pagtabang pod, mao nga sa diyang adunay abot kanila ang reklamo sa uban, mao nga nagbuhat silang action. So, they took action igsoon sa maong reklamo to address igsoon sa pipila ka mga challenges ngayong itubang. Now, kung akong tanawon igsoon, the early church, og alam ka na kung di lamang silang panahon, apil usab. The ministry, no, should be a ministry ato kitawag nga holistic ministry. Now, ako man nag-emphasize kan ito, kinigitawag itong holistic ministry. Kay usay, nakafocus lang kita, murag, kung atong tanahon, sa itong ministry, kanang although iksundi daw tanong mo sang yauta, paskalasan sa tao, og mo na pinakaminong danon sa tanan, ang kaluwasan sa tao. Kay unsa ko di pulos sa katawang

angko ang tibuok kalibutan apan malaglag lamang yang kagalingong kalag. Parkada ko isu na pakita kana sa pagkahinung danon sa espirituhanong panginanglan sa tao. There are examples in the Bibles nga adunay mga tao nga nagpaayog masakiton pero gipasayloon na ilang mga sala. Latos sulte, nakita sa Dios ang pinakaimportante o kinimo ang espirituhanong panginanglan sa tao. Pero wa magpasabot igsoon nga di nato tanawon usab ang material nga panginanglan sa tao o physical nga panginanglan. So sa ministry, igsoon atong tanawon ang tao nga dunay lawas, kalag og espiritu. So ministering to a person igsoon dapat dili lang sa espirituanon kung dili appeal sa physical nga panginanglan. Na meeting the spiritual needs alang kanako mo ay pinakaimportante pero wa magpasabot nga ato nang iniglika ang ministry para sa physical or material. Kay sa akong gisulti, ang pinakamodelo ni Jesus nga ministry mo ang gitawag nato igsoon holistic ministry. Mabitaw nga nagwali siya, malusang tao, pero iyang gipangayo ang mga masakiton nga gaduol ngadto kaniya. Ang mga taong gigutom iyang gipagkaon. That is holistic ministry. Og mao ni ang ministry nga ato na sabtan nga atong gipadayon karon, mga kaibigan. Sa diha nga nagwali ta sa radyo sa programa Pinagpala Musika. Sulod na sa mga taas-taas na panahon, mga kaibigan. Siguro mga ang Pinagpala Musika ang programa mga 16 to 17 years. Or 15 years, 16 years. Nagwali kita sa gugma. Pero ang atkog yung pinaka kwangyod ka nang gitawag na ko nga moto, pinanultiho na ko. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Nasulti ko na higugma ka sa Ginoo. Dili pwedeng magpasagad ka sa palibot. Kaya ang imong paghigugma sa mga tao sa palibot o sa bayan, alang ka naku, nagpaday ka na si mong gugma nga ito sa Ginoo. So, nabagulbol ang mga Hudiyo nga kansang pinulungan, mga Hebrewan, mga kuano, ingon diyo. O niya nabagulbol ang mga Hudiyo kansang pinulungan Grigo, batok sa mga Hudiyo kansang pinulungan Hebrew. Ang Grigo manggudua ang pinulungan. I mean, ang mga Hudiyo, doon ang pinulungan nila. Grigo o Hebrew. Gani ang Biblia, ang Old Testament, igsoon, gisuwat ka na siya sa pulong Hebrew, while ang New Testament, pulong Grigo. So, matupadre, nareklamo sila tungod kay wala na matagi sa adlaw-adlaw nga rasyon ang ilang mga biyuda. Ang biyuda mong kusang kapanahonan, gani bisang karon igsoon kasagarang itawag kay sa the least fortunate, labi na silang kapanahonan. Mao ni mga luoy ng mga tao, ang mga biyuda. Ako dagan igsoon sa mga nipanaw nga bana, unya mo tanaw ko sa mga asawa, gagmay pa nga bata. Bago ay palang di ako sa malay-balay, pati ang ginako ang kanang kasakit, bahamutan ako sa asaw, tapos gagmay pa mga bata, gibiyaan sa bana, gumikan sa pagkadisgrasya. O niya, murang mabati na ako ang asaang mag-iingon. Where do I start from here? Ginoon sa anak ko pagsugod karon, ron. O saan ako pagbuhi, kinay ko mga anak, ngawa na akong bana. Mauna mga biyuda igsoon, kaya mong tanaon, dool kais kasing-kasing ni Jesus. O mauna usa sila mga ministry sa igsoon ang pagtabang sa mga biyuda o sa mga ilo, kaya mong tanaon. So, ang hagit igsoon, ang atong ministry di lamang dapat sa espirituanon kung dili appeal sa physical. So, usbon ko akong balikan. Tungo sa programang Pinagpala Musika, gawali ta daghan nga luwas ang pagbag-o sa kinabuhi sa tao, pero ako nakita kulang lang gihapon og sa maoro sa igsoon atong gibati ang pagtabang. So atong gipalapdan natong ministry gawas sa pagwali kun dili atong giapil ang pagtabang og diya igsoon namugna ang grupong kaibigan. Kaibigan. Og diya sa kaibigan. Although ang atong tabang karon limitado lamang sa diya pagnaay mo panaw, pero ang pasabot igsoon nga diya lang atong tabangan, akong punto atong gi-encourage ang tanan nga mutabang ta sa paagi nga asa kita makatabang sa uban kung usa mga pamaagi. Dili kinalang dinagko igsoon. Dili kinalang dinagko. Depende sa makaya.
Nawa ko pasabot igsuon nga mutabang kanya kung punto lang. Di asin mong komunidad pa na kay makita ang imong kinalagtabangan-tabangan. Kay lagi, labi na sa simbahan o sa simbahan. Gani sa matag simbahan ay encourage. Dapat ano na kita ito nga social ministry committee. Na social services. Ang matag simbahan. Kaya nalipay ko yung suon na isa ka barangay. Murag sa Batangan man ito nga barangay di astagbayan sa Valencia. Nga matod pa pag every time na ay mamatay diya silang komunidad ang simbahang katoliko gahatag og murag 3,000 kung di ko masabot. Hindi may kung di ko masayop. Ang simbahan gahatag og financial assistance sa mamatyan. Di man kay dako pero para kanako-dako ng tabang mo at nagag 3,000 dako na kay ng tabang. Pag namatay nga ilang sakop makigsuonan. So diha po sa simbahan sa MCC ato po ng commitment sa simbahan nga pag naay mamatay nga membro kanto ato nga kanang bona fide member sa church gahata kita 5,000 gikan sa atong offering. Pero ato na buhatan og saktong sistema igsuon. Ano man tungod kay alang kanako di lamang tama sa pagwali kung dili apil ang pagtabang. So, humanabog na ang programang pinagpala mo sa kong makina broadcast sunod sa pilakatuig niabot sa punto nga atong organize atong listeners aron matagaag kay gayunan sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi magkaibigan. Muna adunay kaibigan sa pagkaron ang atong tabang nakafocus pa lang sa pag-adunay mamatay. Pero ang akong pananaw ni Igsoon, time will come, makatabang kita sa mga hospital. Managampo, ginupanalangin ang grupo sa kaibigan kay akong ngandom nga kung naman tayo itabang. I mean, panalangin sa Diyos itong grupo para makatabang kita ni adto mga mga hospital. Pero sa karoon, wapa tayo igong kapasidad. Ang tanan na sa kamot sa Diyos, pero at least natin pananaw ni Igsoon mo nang atong gibuhat gikan sa asosasyon, gimo ato kining foundation. So holistic ministry and to address among mga concern nagimo sila committee nga sa ilang pagtawag nilang mga apos mga dikon kay ang diakono sa simbahan mao in charge sa physical nga panginahanglan sa simbahan or physical aspect sa church. So apil na ani ang social services ang pagtabang sa mga pobre kay lagi sa atong gisulti gitunan nga niabot sa punto pamaligya ilang mga yuta kaptangan ipanghatag sa mga pobre o sana sa ilang ministry kanto apat niabot sa punto nga medyo nalingaw sila sa pagwali og na mislook nila napasagda nila ang pagtabang. Now igsoon tayo sa kabuntagon gusto na ako mapamalandungan ito pag-aayo og ato minutukan kaya sa papangalagat sa Diyos igsoon dili lang ni puro spiritual. Meeting the need of a person sa iyang pagkatibuok nga pagkatao. Mabitaw ang iingon ka ni Adtong, nagpaampo ni mo kay amin na itawid doon kayo mo sa kitugtiyan. Imong giampuan, di daw tan magampo. Muampo ta Ginoo, ayaw siya siya ang sakit sa iyang tiyan nga nagsakit. Pero wa tama sayod nga basig sa katagtian kay wa di siya kakaon. Aw, nindot magampo pero basig kinalampod nga imong tagaag pagkaon para kakaon po siya. Now, dito ang pananingon ana para kung punto igzon, dapat sensitibo kita sa tanang panginanglan o andam kita sa atong ministry sa pagtabang sa uban. So, our ministry, and this was the ministry that Jesus established. Holistic kind of ministry. Pag-intag holistic, meeting the needs, spiritual og physical, nga pinanglan sa tao. Ako na nauting suon na ikaw, di man kinalig suon nga mimutang dato para mga tabang tasuban. Osbon ko, huwag ko maingon nga ang tabang mo agi dili sa ato. No, dili. Akong punto lang, bisag asa kang komunidad na hisakop. Be a blessing. Sa mga simbahan nga naminaw karon mga religious leaders. Yes, salamat kung kamo nagsangyaw sa kamaturan. Salamat nagwali mo pa sa kaluwasan sa kalag sa tao.
pero ako nag-ampo nga unta mapili sa atong programa ang pagtabang sa uban. So, sa matag simbahan, dapat na idiya kuno o aduna gitong nga Social Services Committee makiksunan. Kay kana nga ministry para kanako, maong klase sa ministry nagibugna ni Jesus sa panahon nga nasa din sa kalibutan for his earthly ministries. So, gawas na mag-impart ka sa mga mensahe sa kaluwasan, be a blessing. Pinagis pagtabang sa uban. Balagin nagmay lang. Kung aduna kay naduulan niya o silingan ni mo nga murag kita gini mo nga lisod, lisod gud ang kinabuhi, balagin nagmay lang makatabang ka. Labi na kung magsakit. Hawa'y wishing soon nga na ako enough para itabang. Pero di man kinalagi enough para ginagmayan mga tabang tangan tusoban. May lang ko dispensa ka na iban gat pangaikatog tabang. Di ba gina ito makaya tabangan ang tanan? No, di man gina. Pero pag ampo iksoon nga ang akong kiniminsay at huwag yung masabtang pagayo. Nga sa itong pagtanaw sa tao tanawas siya, di lamang adunay kalagong espiritu, kundi adunay lawas nga kinalausap natong ministeryohan. Sa matag simbahan, I am challenging you. Holistic kind of ministry dapat anak ka na to. Sa matag individual, di lamang tanan hallelujah, praise the Lord. Apili sa liyok sa pagtabang sa uban. Kay kini mao ang naskasing-kasing usab ni Jesus o mao kini ang gipractice sa unang simbahan kanto sa unang mga tumutuo. Mga ilang organized pag-ayo aron dili malimtan o dili ma-mislook kining klase sa ministry ang pagtabang sa uban. Ug magkabadayon kung imong tanahon kamang kining ministry pagwali o pagtabang nag-uban ni kanunay makiksunan. Nag-uban ni kanunay. Ug salamat sa Dios ni maong nga pagtulunan atong nahimo amin ato na dungog auto di ini makatabang kini to expand God's kingdom. In verse 7 mingon busa mi padayon pagkaylap ang pulong sa Dios, dagan pagayod ang mga taga Jerusalem ang nahimong sumusunod ni Jesus ug dagan usab nga mga pari ang mituo kaniya, mituo kang Jesus. Mi padayon pagkaylap ang atong desiring son. Mapadayon sa pagkailap ang pulong sa Diyos. Pinagi ka na ito nga may mong panalangin usab nga ito sa uban, mga kaibigan. So in closing, iyan po sa Ginoo, Lord. Tabangi ko, gamit ako sa pagsangyaw o sa pagtabang. Ikaw nga membro sa kaibigan, ikalipay ang pagtabang. Kagabahin na sa pagtawag sa Diyos ka na ito. Ang pagtabang sa uban, labi na pag namamatyan di lalim, igsoon pag namamatyan di ilalim. Labi na kung ma-hospital sa magagasto o dagko, pabalik-balik sa ospital, pagpatambal, looy kay panahon sa namatyan. Looy kayo. So, ikalipay kami ang pagtabang igsoon. Dalay ko ng Diyos sa balang pulong atong nadungog. Ako din haot nga imong tugutan ng Diyos. Mag-isulti ka nimo siyang kibulong ang pamaagi sa mga pulong atong nadungog o atong nakatunahan karon. Atong oras karon o 1 minutos pagkalapas ang alas 5 at tangi atong pag-ampo mga kaibigan.

Amen, hallelujah. Praise God sa manindot og matahom kaayo ang mensahe sa Dios. Nagiwali ni mo pasudan, salamat pasudan. Salamat sa pinagpalang musika kada buntag. Mga ilang madungog ni ikang kaigan Nel Fate. Alin Cabrilla sa Amar, may buntag niya kanimo. Og Pastora Mi Lansaw Daniola. Yuselin Barbon, may buntag. Og Vlogger Nels Arlene Cabrillas Amar, sa kaayong ang Elisa Moreno Doping, Ella Smith, may buntag niya kanimo. Consolation Boyser og Josephine Merida Dayagbil Paho, Tatafi Montejo Puntihon og Elvira Abito Mingoy. Emin pasudan, mugaan ang palasonon kung adunay pagtinabangay. Bitaw no. Verde Ramirata, usab ay buntag niya kanimong kaibigan. Ann Carmelita Hamero. Melba Hampun. Emin sa pulong sa Diyos kay naigo. Good ko kay usa ako kabyuda. Pagkamatay sa akong bana, ako'y gikubra sa mga utang na iyang nabian. Pagkaloy ba gayod? Ang gibili no, utang na magipanawin ko na na. Tuwad lagi sa kisod sa kinabuhi.

0: Elim Maritali sa Aeroflo o Guel Maronkelio. May buntan niya kanimo kaibigan.
1: Anong pagluwas mo sa kinabuhi ko, O Diyos, ikaw ang day ko.
2: Wala ikaw saba.
0: Wala ikaw saba na gugma mo, O Diyos. Adelina Galvez, may buntag niya kanimo kaibigan. Thank you for listening. Matbigay mo. Good morning po, Pastor Dan. Imo di ay kong solid listener sa imong programa. Mag-ask lang po, if naaba mo'y baligya nga VGMAX diri sa Panabo City. Maulam po, Pastor Dan. How I wish ganay mag-dealer na to diya sa Panabo, no? Para may mga available ang atong VGMAX o Aroma. Kanunay mag-ida mag-uban atong VGMAX o Aroma. Good morning, Pastor Dan. Yes, may muntag kaibigan nga Pastora Erna Fitos Vero ba ni Pastora Vero Deha? Erna Fitos Vero, may muntag. Good morning to Alma Ginoo, Edita Salazar. Matbiya, good morning, Pastor Dan. Thank you, Lord, for another day. Kay magkapamalandong na pud mi sa kamaayo sa Ginoo. Paglit ko sa taga Road 1 ni sa San Roque Bislig. Nga namati karon labi na ni Boy Fernandez. Gusto daw siya mo apel sa kaibigan. Thank you, Pastor Dan, from bye-bye Uno Bislig City. Salamat kaibigang Boy Fernandez sa dakong handom sa pagtabang. Mga gusto mapil sa grupo sa kaibigan. Salamat igan Edita Salazar sa pagbaabot ka nato ni maong handom ni kaibigang Boy Fernandez. Kayong talang diya nga naminaw sa Bye Bye Uno may buntag o bisan pa diya sa San Roque Bislig City. Bisita mo sa atong kaibigan center o diwag ka tangin akong pag-anha diha. Ako pa niyang atuan ang niabot ko di kahapon siguro mga alas 4 sa hapon sa Davao. Di na ako'y importanteng meeting kahapon. Di na onya mo ato ko kadali sa kasa sa Hyundai para i-follow up ang atong sakyanan. Upat na kabulan yung suwa kadagan kay mo ng atong mobile studio. Yata ka programa kung mabihay ta. Mapuli na kapalangan sa akong paglibot tungod ani akong sakyanan igsoon nga akong ginagamit mag-broadcast kung asa magpabuntagan. And then gikan dito matutag Santa Cruz igsoon kay magatod kong transmitter para sa laing istasyonan na matuko dito sa Santa Cruz nga ma-hook up ang programa ng pinagpala musika Santa Cruz at Davao, Davao del Sur. Virinia Virasabal, may buntag. O Diyos sa bukang Mami Alice Arimala. Banje Gabanilya, maayong papaminaw. Alma Ginoo. Dining Bakalso. Maria Cristina Ayuban, thank you sa powerful reminder gikan sa Acts chapter 6. Nabilis ko nga bisan sa simple nga pag-serve, importante di ay gihapon sa mata sa Ginoo. May we all serve with willing hearts, wisdom and unity for God's glory. God bless you more, Pastor, and the whole ministry. Amen. Salamat di kayo, kaibigang Tina. May buta di kanimog salamat di kayo sa padayong pagsuporta sa programang pinagpala mo si Kasi. Salamat di kayo, Sisa. The Lord will bless you more. Salamat di kayo. Salamat di kayo. Grabe, no? Salamat di kayo. Kili ako si Kasi, baburag butulo. No? I mean, muhilak. Sa knowing nga na mga tao nga nagdakong gugma para sa blaton sa Diyos. Salamat sa support, Asistina. Salamat di kayo. Iksoon, 10 minutos makalipas alas 5, mag-ampo sa tamang kaibigan. Sa adlaw. Nagahangyo ka na ito ang iplining kanta. Ito lang ang i-replay o niya. Umas sa pag-ampo kay kanang di na ito ma-play og street kay nag-adlib ko. O mag-ampo sa mga kaibigan sa ipatay-patayon pagpaminaw kinimong kantang ikaw ang iwag sa tuno sa one day at a time, igsoon. Magampo na kita, kaibigan. Atong itugyan sa Diyos kining tanan, mga prayer concerns, mga panginanglan, atong saligan ng Diyos. Pinagis pag-ampo, kaibigan ko. Aman nga salamat ginusumbala ang pulong nga napinundom ka na mo. Napakita sa mga kong gugma ka na mong tanatong din mo kami gipay mang noon. Sa among pagkatao, dahil kami kakulangon. Apan salamat sa mong grasya nga grabe kadako o sufisyente ka na mong tanan. Nga sa mong grasya, imo kami ginapay mang noon. Arumay mo kaming hingpit sa among pagkatinawag ni mo. Isip imo mga anak o iyong mga alagad. Lord, salamat sa pagtulunan na pinundum ka na mo. That the ministry nga imong gi-establish was a ministry that provides care. Na nagtanaw sa kinabukang pagkatao sa usa ka tawo nga sa kami nagministeryo. Tabangay kami Ginoo. Ngahingpit nga klase ministry ang among buhaton. O sa matag simbahan, ako pag-ampo, Lord. Gawas sa mga pagwaling, alang ka na ko importante, kayo usaba. Di kaya po na mo iniglika ang social services, ang ministry sa pagtabang sa uban. Labi na sa mga pobre o sa mga pangay ng inanglan. Salamat Ginoo, o karon kong itugyan kayo mo ang tanan. Tabo ni kami sa umiling adugo sa among mga padayon sa pagbiyay, mga lakaw karong adlawa, paduro sa mga trabaho. Panalip di kami o Diyos, uban maato silang uma, uban maato silang mga trabaho. Lord, bantay sila. Dagang kayo mga disgrasya sa kadalanan. Disgrasya nga may kalas sa kinabuhi. Ako pag-ampo Ginoo nga, ilikay ang matagos sa kanamo sa mga disgrasya sa kadalanan. Tabay kami mga driver sa pag-drive nga nay mga pag-amping. O kayo na mong hinunduman na aming mga pamilya na paabot ka na mo. O na aming mga anak na paabot ka na mo. Salamat Ginoo. Himo kami padalangin nga to sa uban. Aroy mong pangalan, kanunay mapasidong umimaya tungod sa mong kinabuhi. O karadlawa, yata gusto mong ikinanglan. Panalangin niya ang tanang tinubdan sa mga income. Negosyo, uma, uban pa ng mga trabaho. Ginoo, panalangin ni Ginoo. O karong adlaw, akong gangyo ang dakong pabor, manakana mo. May panglawas ang maangkon. Gani ko nag-ampo, Lord, ni Adtong nagmalayon, physically gumikan sa gibati sa lawas. Lord, i-restore ang kusog yung kikinangalan. O kayo akadtong adunay mga balatian. Andi kalakaw Ginoo, tabangi nga makalakaw. Lord, wala imposible di kanimo busa akong gitugyan kanimo ang tanan. O ang tanan nga nayang panginanglan. Matagbo, sumala sa iyong pagbuot. Salamat, Lord. Kalipay o kalina mo na ka na mo. Pasaylo alam kami sa mga sala ang munabot sa mga tubangan. O tabangay kami o Diyos karong adlawa. Adi kayo makasala niya sa imo. Tabahay kami. Among kinabuhi, madala kinig panalangin nga to sa uban. Salamat Lord. Palambua ang matagos sa kanamo. Kalipay ang kalinaw o maangkon. Lipaya ang magulanon, labi na kadtong puno sa problema. O banani, ay mga minal sa kinabuhing ni Panaw. Salamat Lord, o karong adlaw. Akong gideklarad akong kadaugan man ako namong tanan. Salamat Lord. Kayo pag ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginamaluluwas. Amen. Oga, amen. Amen. Dalay ko ng Diyos atong oras karon na 15 minutos magalipas alas 5 mga kaibigan ko. Salamat sa Diyos. Dalay ko ng Ginoo.

0: May buntag sa mga Dansuli family, lamigit sa pamilya ni Igan Evangeline. Salamat din kayo. Usap ni sila sa ginagamit sa Diyos aron pagtabang usab sa atong ministry. May buntag, pamilya ni Igan Evangeline Dansuli. Kanatangan, may buntag kanyo at tangi. At tangi nyo ha. Ang lami ang litsumanok, ang sibog litsumanok. Diya sa Kalilangan, Bukidon, hapit na. Hapit na. Dagan exciting zone anang sibog litsumanok. Unta, mabut sa daga mga dapit. Bulahan, taga Kalilangan, to sa Limadugay, ang lami ang litsumanok sa Wao, may mo nang available diya sa lungsod sa Kalilangan. Ang sibog litsumanok na ay tulog ka mga litsunan diya sa Wao, Lano del Sur, na sila ay brand sa Banisila, Norte Tabato, o sa Lawagan, Quezon. O sa Limadugay, Ixoon. Limadugay. O kapit na mahuman ang ilang litsunan diha sa Kalilangan, Bukidnon. Ipanagayang kinine kaibigan Diding Sibog ang lami ang litsumanok. Sibog litsumanok mga kaibigan. Salamat iganding. Musan ni sila sa Kapaloy sa program Pinagpala Musika. Alma Dugia, may buntag ka nimo. Thank you for listening. And Ters Dansuli. Ana Rosalina Mariano Pante Josefa Viga. Good morning Pastor Dan, salamat sa Dios makadakadungog ko sa iyang pulong. Tinuod gyud Pastor Dan, lisod gyud og mamatay ang bana. Kay ako Pastor bag-o lang namatay ako nga bana. Pita no, doy gigayo labi na ko man kag maayong bata mabilin. Berting paita, pero na ang Diyos nagtabang nako. Kaluoy sa Diyos, medyo nadawat na ako, Pastor. Josefa Viga di ay ni Oba, Takurong City. Uy, Takurong! Takurong City, may muntag di ka ninyo, Sultan Kudarata. Itugot sa Diyos di ako sa Esperanza Sultan Kudarat karong apit sa 30. Kaya na may family reunion sa mga Daraog family. Mayong aga may buntag sa mga Daraog. Nami. Ako magang lula, Daraog ang apelido sa akong lula. Lula na ko nga Moy Silbi sa Tanggalyo, no? Mama sa akong tatay. Kaysa ang tuba. Jimmy Gonzales, ikan Jimmy may buntag. Greet ko sa kong anak nga ga-birthday karon si Sheila May Gonzales. Day Laura. Boy Gonzales ni sa Sinanglanan. Kaibigan Boy may buntag. Lorna Mabini may buntag kanimo. Og Mauro Gawa. Diya sa Dahilayan may buntag kaninyo. Wala na yang ay ikabalaka. Nida Marcelino og Marlene Escobedo Dilota Bisinga maing paminaw og Susan Acapulco diha sa Kinapawan. Noni Pinardadap unsa man nga mga problema. Elia Araneta and Josephine Tenorio. Ay ang Diyos na ang bahala. Sa atong mga kaibigan leaders diha sa Valencia. Alain ka barangayan. Katong tanan nga garimit ha, koordinator baka o kolektor nga garimit sa atong opisina, naamoy meeting sa kaibigan karong umaabot nga Sabado. Diha sa atong murag buntag ang meeting, buntag. May ito buntag. Diha sa atong kaibigan conference room. Taga Valencia, tanan nga functionaries, collector or coordinator nga garimit. Katong garimit lang, sulti na sa iyang kagulingong grupo. Tambong mo sa meeting, ang importante pag-isgutan. Tambong mo. O gusto sa mga isgutan ninyo ang planong team building ninyo ng mga functionaries. So tambong mo sa maong meeting karong umabot sa Sabado, alas 9 sa buntag. Kanang meeting siguro nga sugod mo alas 9, mahuman mo alas 11. Magkauli pa mo para panito. Mawi Solidad,
1: taber nila gahis may buntag og si Fika Josefa Bivica. Igantere ka nato may buntag igantere. Okay na ang 98.5 nagtingog na. Murag duha ka adlaw wala ko katungog. Lagi kay brand out dito sa atong transmitter side. Sa atong gikinahanglan ang maduol. Bisan unsa ka bugat Pastor Dan, kung naay pagtinabangay, mahimong gaan ug hapsay ang tanan. Salamat kaayo, Pastor Dan, sa kanunay pag-remind ka namo sa pulong sa Ginoo. Salamat, salamat kaayo. Igan, alagan hearts, layawon. Diya sa lirungan talakaga. Lirungan, at lirungan ha. Ay, yes, lirungan talakaga. Sa atong mapinanggang mga functionaries sa kaibigan sa lirungan, may buntag kayong tanan na bidya sa Ricky Angel ang atong dealer sa atong produkto nga VG Max Plus. Og Aroma Herbal Oil. Vergeri Mirata may buntag kanimo. Diya sa barangay 5 Mailaga. Else Bayukot, paibuntag di akadimong kaibigan. Salamat, salamat sa Diyos. Kanyang tanan gawan ka nato matagbuntag sa program Pinagpala Musika. Maayong buntag. Salamat sa morning greetings. Salamat. Uy, naminaw kita si Mami. Mami, may buntag di akadimong. Salamat sa Diyos kay mitingog na gayod ang radyo. Two days nga walay tingog. Mag-ask ko, Pastor, mag-unsa ta sa anniversary karong Junto. Lagi no? Ato skutas tong group chat, ha? Mami. Ang kaibigan mong God, nasugdan ni Adtong Junto 2013. So mag 13 years na gyud. Gikan sa tong pinakaunang orientation. Mag 13 years na ang grupo sa pagtrabangay, pinagi sa grupo sa kaibigan. Oh, suggest mo atong mga board of trustees sa atong GC. Masay mga atong buhaton. Nico Puentes Pantaon, may buntag na kanimo alagad. Nagpatawag ka na ito karon. Atos ning tubagon sa tuyo ani. May buntag nimo di kaibigan.
2: Hello, good morning.
1: Good morning, yes. Unsay ato igan?
2: Sir, asa na dili dapat sa always ang Max?
1: Sa?
2: Asa diri sa mati ang VG Max?
1: Pagsulay o gabuti ka diha o di ba ka diha sa Radyo Rapido? Pagsulay diha? Sulay lang o tanaw sa butika?
2: Okay, salamat.
1: Sige, Gan. Salamat ikayo. At itong listener siguro sa Radyo Rapido, itawag ka na to. Salamat ikayo, Igan. Salamat ikayo. Salamat din kaayo, Osmon ko, Tina Bautista of Davao City. Og kaibigan Nelson Dolo diya sa Philly, Bayugan City. Oh yes, Bayugan City. Ika Nelson, salamat din kaayo. Kagawad din na Dangalyo, kagawad may De Villieres. Alma Lutrago. Og musab diya kang kaibigan Bito ng Black Lumiston. Mga kaibigan sa Sungko, pinanguluhan ni Igan, BB4, salamat din kaayo. O sa mga kaibigan sa Kulesiyan, pinanguluhan ni Igan, Maning, inabagan ni Igan Alma. O sa itong mga functionaries niya, salamat yung tanahan. Federation officer nato diya sa Lantapan, salamat Igan Hill, Igan Ilin, o tanahan itong mga functionaries. O sa MCC Sungko, Lantapan, salamat din kaayo. Mga kaigsuan itong MCC. Og sa Vegemax Plus ang pinagpanang kapsula. Daga na kayo mga testimony siksoon. Connected na ang Radyo Kaibigan alas 5:53. Sa oras naka-hook up diha, Igan Del San, kamusta man diha? Ingon nila, late is better than never. Pero mas maaygay kung on time. Nanaanimo, giyatag sa Diyos, Dako og pasalamat pasundan sa aroma kay kapila na kasamad ni Nards. Aroma ragyod ang dali mapaundang og dugo og dali nakaayo. O dali nakaayo. Ninot bitaw ng atong aroma ko na nag-slice ko og karne igsoon. Akong kuko na apil man akong tudlo. Na kuang gyud. Naabot gyud sa unod. Akong kuko na samad ang kuko niya. Naabot gyud sa sulod. Akong giyabahan og aroma. Niuga man dayon. Kanindo tungod kina na siya ay coconut virgin oil. E ganinda, Pitelo, may buta kong ganigan baby diya sa Upper Pulangi. May buta kayong tanda ya, St. Peter at mga igana. Vivienja Liwa, naminaw karun diya sa mga agoy. Mga igana, kung oras, manimilit na ko. Marites, igaban ni Alagad Nards, may buntag niya kanimo. May buntag kanimo. Minaw, mini Alagad. Salamat, Igantes, di asingog. Roslyn Puhas, may buntag. Wala si Sir Dilsan, Sir Gilantan siya karon. Sa oras ka nagkuhan, nag-hook up niya. Wala di ay si kaibigang Dilsan. So, kasi nag-hook up karon, sa oras nag-hook up. Anyway, salamat ha. Salamat ka ayo, radio, kaibigan na gandingan ha. Boynos, sangal dibuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga estasyonan. Kaibigan ko, ako kinisi pastor na nanggalit temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. May buntag kanyong tanan. To God be the glory at ang iyang atong Mindanao, Visayas Headlines ha.

0: si Teresa Ajero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, ilumin, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga matikdan na nagamit ko na palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya po kay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matuwa mo sa dili mga igsuon murag naga kuanang kakatul o kasakit unya diha diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danangalyo na gihimo gayon niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: o karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations o sa atong mga reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. Padayon ta, atong sayron kini pipila ka mga balita pagkitabo din sa Mindanao, napuntay duha ka balita gikan sa Visayas. O kini, gipaluyoan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong pinagpalang haplas ang Aroma Herbal Oil, mga kaibigan, magkisunan. Adlaw nga Huwebes karon o gapit sa 21 na ning bulan sa Mayo 2026. Bagway pa lang ato adungog ang programang pinagpalang musika o sa kanong danod o importante ka yung programa. Ang pinagpalang musika. O karon welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: O di na kumaglangan, aniya ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Bohol, estudyante patay human naligsaan sa bus dito sa Inabanga, Bohol.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Samtang top 1 high value individual sa Bukidnon arestado sa bypass operation sa Tagbayan sa Valencia.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Lalaking agit ni tambong og pamalay giluba na, gipusil pa.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun, mga kaibigan, habal-habal driver patay sang ginbuno sa Mina, Iloilo.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Katapusang uluan tudling sa atong mabalita, mga kaibigan, na kaning barangay kagawad og duwa ka job order ang nasikop sa drug den. Ang nasikop, drug den na puhag sa may mainit sa Surigao del Norte.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita aning adlang Huwebes o gapit sa 21 sa bulan sa Mayo 2026 at ang iyang detalye ni ini. Kung usa ka sa adunay mga pangutan na may tungod sa panglawas o di baka sa produkto nga Vegemax Plus, kaibigan, mahimo kang mutik sa atong numero 0927 71 12 12. Usbon ko 0927 71 12 12. Text lang ang katunay ang pangutana. Ayaw itawag, i-text lang ang pangutana. O niya, kung aduna kay testimony, pagpasalamat sa Diyos ka na ayaw ka, malipay kung matawag ka. So tawag sa mga numero kad tumaong mag-testimony. 40 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Sa gihapon live ta sa itong Facebook account, pwede yung mangutana din sa itong Facebook. Pilagis yung pag-comment yung soon. Good morning to Pastor Elpidio Ele. Panabang mig-ampo sa Matigsalo, Ga District, Summer Youth Camp sa Tungan-Tungan, San Vicente. Ikan adtong Lunes hangtod Sabado. Inatang Ginoo padayon nga muhatag sa maayong panahon. Yes, Pastor Ele. Ninita ba aladasan may butag diya no kanyo diya sa Baloko anto askail osbundo kadto nga buot mo tawag kay maga testify pwede mo tawag sa numero apan kadto mangutana text lang mga igan ako paningamutan nga ato abasan ang inyong mga pangutana. Ang paginom sa Vegemax 30 minutos ngadto sa usa ka oras pa mo kaon o kini bisag unsa sakit pwede igsoon. Bisag unsang edad, pwede gihapon. Kay kining atong Vegemax isoon, why side effects, why overdose sa kini puro herbal. O niyang kanindot nilang niya pang tao, pang hayop pa, taan ang mga hayop isoon nga maglisod na o gatindog. O niya abis na giyama matay na, naulian sa diyang gipainom nila o Vegemax. Pwede na itungab. Oil ang sulod sa atong kapsula, nga Vegemax dili powder. Oil, usbon ko. Daga na kayo mga hayop na tabangan gamit ang atong produkto nga Vegemax Plus. O labaw sa tanan, daga ng mga balatian sa tao ang nangayo.

0: Ayaw niyo utang ha. Kung yung kaso, apik ka nakautang, bayar ipod. So, para may mga available atong produkto nga Vegemax Aroma, akong gi-encourage na itong mga kaibigang functionaries. Huwag dibisang kinsa na sa barangay. Atong paningkamot yung may mga available ang produkto nga Vegemax Aroma, balag di ka kaibigan. Text lang sa itong numero 0927711211. O katong gusto mag-testimony, pwede na mo tawag karon. Ipabot ang istorya sa kayuan ni Muna Angkon, human kami gamit sa itong produkto nga Vegemax Plus. Good morning to Igan, Inday, Karisusa, diha sa Bantuanon. Gabrigyan niya sa itong Vegemax Aroma diha sa barangay Bantuanon. Agbosab kang Iga na Chris Amor. Sa ilang tindahan, available itong produkto ng Vegemax o Garoma. 49 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan. At tutagaroon sa Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaking ang nitambong o pamalay, giluba na gipusil pa. Aron hatag na to ang detalye at ang duwaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanugad sa Barangay Radio Gipo sa Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Ni sangko sa ngilngig nga krimen ang unta pagsabot-sabot sa tradisyonal nga pagpamalayi dadtong dapita sa Barangay Guliktop, lungsod sa Midsalip, Sambuanga del Sur. Humangyansakan sa hayat nga hinagiban o gipusil atol sa maong okasyon. Giila ang biktima nga si Elmer Landaon Bansal, 37 anyos o residente sa maong lugar nga igo lang unta misaksi o miapil sa pagpamalayi isip apil sa grupo sa bayinan. Sa nakalap impormasyon ni Sibian, gikan kanilando Landaon Bansal igsoon sa mga biktima iyang gibutyag nga kalit lang mirumbo ang tulo ka suspek atol silang pagpanagtapok o giluba ay hagipusil sa ulo ang maong biktima. Nasairan nga ang yara po na yung mga igagaw ang tulok mga suspetsado nga mibuhat sa brutal nga krimen. Wala na madala sa ospital ang mga biktima samtang dudas pamilya nga nakainumatod pa ang mga suspek sa wala paghimo ang brutal nga krimen. Personal nga paragbangi ang usang gitanaw nga motibo sa mong brutal nga pagpatay samtang nadakpan raw sa dayon ang tulok mga suspetsado. Subo nga palandungon nga iagid nga gibiyaan sa hingpit ang tulo niya ka mga anak nga anas pagidadron 10, 6, o 4 anyo. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lada. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagan salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang atong produkto balit diya sa estasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo sa Sambuanga del Sur. O katong gusto magpabot og testimony, pwede ka mo text, pwede mo tawag. Samtang programa ko din karon ipabot sa kahinan ang istorya sa kayuan imong naangkon. Apil ang papasalamat sa Diyos sa kayuan ng imong dawataan. Sa di pa nato, dawaton ang laing report o samtang napaabot sa tawag, ato na paminawan kini usa ka testimony.
3: Itutimony na ko ni Pastor sa Johanna kung ka mga apo.
0: Oo.
3: Ang una, Pastor, ang akong babae nga apo, diubo siya, Pastor, ba? Unya karon, di ba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong, kuan, o di, pabutan sa ilang ba, Pastor, tong kapsul ba? Nagigimak.
0: Oo. Tapos?
3: Unya karon, kanang, basta wala pa siya nakatake, Pastor, anang gabi, nagpakuha siya o kapayas, kay sakit ka pulo ka yan tutunlan.
0: Oo.
3: Unya kay wala man namo gi pagkaon Pastor kapayas kay gabi ina nagi to pagkabuntag among gipag anto iyang ilang dila o katong kuan katong kapsul sa asal adidivax. Unya kay wala pa man sa namo og sayo Pastor na tulog man sa upali pag mata niya nagkaon siya og humani ana sa papa Pastor nga mamina unsa na itong inyong gipakuan sa kuha di kabutan sa akong bakba.
0: Oo.
3: Ingon ko Pastor nga naman ano siya nga hindi na nagsakit akong tutunlan. Hindi na sakit magtulon.
0: Glory to God.
3: Pastor?
0: Oo.
3: Oo. Iyan ko, nagdanay ko ng Ginoo kay siya nang, sa isa lang kasuan, Pastor, na patay ang sakit siya ang tutunlan, Pastor ba?
0: Ah, kaibigan, salamat kay kayo, ate.
3: Salamat kay kayo, Pastor.
0: Salamat kay kayo, yes. God bless, salamat kay kayo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Atong nadungog ang mga testimony, sakit sa dalo sa, kuan, tutunlan sa apo. Vegemax. Actually, kanang nakaitonser, imdi ka na yung Vegemax. Ayaw lang pa inom utubig. Lanlana lang ang Vegemax yung soon para nindot yun.

0: mas paspasipik to ni ana. So Vegemax, YZFX para sa tanan, no? So layigsoon oil ang sulutan niya o dili powder gibuhat gikan sa 25 ka matanom. O tungod sa panalangin sa Diyos, tagagay na nga ayo, no? Gamit kita itong produkto nga Vegemax Plus. O salamat sa Ginoo, igsoon nga available kini sa ato mga kaibigan centers o sa mga piniling butika magkaibigan sa Matsanang Bufarco Pharmacy diya sa Bukidnon. O bisan pa diya sa butika Kalilang sa Kalilangan. O gana po diya sa kang kaibigan at Lord na Ibkas sa ilang panimanay. O diya po sa lantay na tayo dealer diya. Ayop na po yung dealer na to diya sa Nabaliwa, no? O Bagosanon. O bisan pa diya sa Madaya o Gabaran Diaz. Tanang barangay diya nga naatay kaibigan nindot unta may mong available ato produkto. So pagdilir mo di magkinanadag ko nga kapital kapag na magduha ka grapa nga Vegemax pwede na mo every time nga mag-remit mo grabe itong ga-remit ha malapit panahon sa inyong pagpalita o niya atong aroma. So pwede atong aroma karo atong dealer price is 100 tungod ganitaas ang mga ingredients ane 100 atong isarpit 120 to 130. Osmond ko, dealer price na to is 100 mga kaibigan. Daganta Vegemax aroma diha sa Hingoog City, sa itong kaibigan center. Daganta aroma diha. Kaya naka-deliver to diha, mag-iksunan mo. Saan alam mo sa itong kaibigan center sa Hingoog? Pakita lamang si kaibigan Lisa diha. Laing balita mga kaibigan, ato takaroon sa atong balitang hiligay nun, pakita mo nga to sa Iloilo.
1: Mindanao,
0: Visayas headline. O sa kabalhabal driver patay sang gidbuno sa Mina, Iloilo. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headline.
2: Dead on arrival ang habal-habal driver sang gidbuno sa barangay Agmanapaw, Mina, Iloilo. Inglalang biktima sa kay alias Wen, 35 anos kang suspect, kay alias Joe, 57 anos kag Lonsay residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Sergeant Ridan Octaviano, officer in charge sa Mina Municipal Police Station, hinbayag niya ang nag-istorya na yung duwa sa waiting shed sang natabo ang insidente. Sunod pa kay Octaviano nga may pagbaisay nga natabo, tub-tub nga nagkuha sa konsilyo ang suspect sa yasling bag kaginbro ang biktima. Dugang pa ginahibalupas ang kapulisan kung may daan galigutano ng duha kag kung ano ang motibo sang krimen. Nakagom sang pila sa duga ng biktima nga gitunaan sang iya kamatayon. Samtang gilayon naman nga nagpalagyo ang suspect kag padayon ang hot pursuit operation sang kapulisan. Sa ngalan sang Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula kag aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas headlines. Randy Lasa nagreport. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, Trug na Baskog ba? Ayayay!
0: Madamong itin salamat kaibigang Randy Lasa. Ang produkto nga Vegemax kag aroma bakal dira sa istasyonan sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Katapusang balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas headline.
0: Kaning barangay kagawad o duwag ka job order ang nasikop sa drug de... Ang nasikop drug din na puhag sa may mainit ang Surigao del Sur or Surigao del Norte. Alang sa detalye atong dawat ng report ni kaibigang Rinalyn Rosit Martinez na nugad sa DXRM. Tagbin na Surigao del Sur, kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
3: Nadakpan ang kanhing barangay kagawad nga si alias David nga giingong maintainer sa drug den o Manila alias Dennis Ogaruni nga mga job order workers sa LGO human gipahigay ang operasyon sa PDRO 13 uban sa kapulisan ug uban pang law enforcement units. Gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency 13 ang giingong drug den sa may Purok Lutos barangay Kison lungsod sa mainit Surigao del Norte nitong Mayo 18/2025 na recover ang gibanawan ng 7 ka gramo sa ginuduhang shabu nga nagkantidad og 47,600 ka peso lakip ang bebas money, mga cellphone o drug paraphernalia, sama sa aluminum foil o lighter. Mag-atubang karon o kaso ang mga suspitsado ubos sa Republic Act 9165 o comprehensive dangerous drug sa COVID 2002. Gikan sa 105.1 sa RM Radio FM Tagbinas Rigao del Sur, kini si kaibigan Rinalino Seth Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rinalino Seth Martinez ang atong produkto paritiha sa istasyonan sa DX RM sa Tagbina. Mga kaibigan, dugong oras. Good morning to kaibigang Jury Hospital, Angelin Mansalinaw o Ami Horane. Abusap kaibigang Lourdes si Raspi Balagosa. Mga igan, manamilit na ko sa ngalan sa Vigimas Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil at pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio Temporaryong manamirito mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygo ng Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
4: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imo hindi makay nagukol akong ibabaw bisag sa palad pastor.
0: Oo.
4: Oo niya tapos pastor karon mintin di ko ana medyo makay. Ako bisag nalunggan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
0: Okay.
4: Basta patunuan ako pastor palanayan ako sa regime pastor. Na mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
0: Oo, mugawas sa iya.
4: Mugawas na pastor okay. Malipay yung ko pastor niya ako dayon ko ano niluan sa buton ban pastor. Oh pastor. Mo na mintin di ko pastor ani mo bindi pastor. Salamat kay pastor sa

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Everybody line up!
14: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
14: Naapadi ay na!
16: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na tadiri no?
18: Accessible og affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. May alam po sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo at-o? Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Oh, 98.5.

0: kailangan mo. 98.5
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni alasays 14 sa buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, ng mga badlungon o mga miyembro ng PDA.
7: Darna!
6: Philippine Darna Association. Ding ang bato.
7: Darna!
6: Tugpa na kay buntag na. Di madag halaka, sige lang yapog bypass. Kahit yung ulo ning mga tao, hindi mo na. Muna yung ginaingon, kamo ang gabuhat sa inyo ang kaugmaon. Kung gusto mo nga ngit-ngit pas alkidran ka ng inyong kaugmaon, hala, soyop mo, sozop! Sozop!
8: Subukan, masisira ang buhay mo.
6: Di matabang. Kaninyong danan, duha gayod kaadlaw nga wala kita nakatingog. Gumikan sa gipahigayon nga power interruption. Una ko magsugod, may nang masabdan sa tanan. Kay ako, na high blood mo, labaw pa ko. Inani, Martes, anang niyaging Biyernes pa lang to, doon na na'y notice of power interruption ang Fibeco. First Bukidnon Electric Cooperative. Dili first brownout ha. Dili first brownout electric cooperative. First Bukidnon Electric Cooperative. Ayaw ninyong ilisi. Ayaw ng first brownout. Normal naman ang brownout. Huwag pa mo maanad. Anad-anad naman na. Alang sa kasayuran sa tanan. Dili ko taga-pibig ko ha. Pero ni Anang Martes, gasigin akong communicate sa hapon sa Pibeco. Ang gibuhat magod sa Pibeco, kay nag-ilis sila, basig na silang notice, nag-ilis sila diha sa ato ang Lumbo substation. Naman eh, atong substation sa Lumbo, napoy sa Dabong-Dabong. Kanang sa Dabong-Dabong a substation, 20 MBA na. Alang sa kasayuran sa tanan. Kamu mga naminaw, that supplies gikan sa Gaisano, paingunan na dito, hagko, agini ang Hagkol, Bagong Taas, paingunan na dito, part of agini ang San Fernando, Lubayaw, kana nga mga lugar, ang gasupply ni Ana, ang 20 MBA substation, diha sa agini ang Dabong-Dabong. Din sa siyudad sa Valencia, ginuyuran, paingon dito, CMU compound, ang gasupply din ha, ang 10 MBA substation diha sa Lumbo. Karon, gi-pull out man to, kay gilisan man to nilag 10 MBA. Nagka-problema to, so ilang gi-pull out, so ang nagdagan nga substation karon nato diha, instead of 10, di ba 5 man to, gilisan nilag 10. Ang ilang gipuli, so wa pa nag-brown out ha, nagka-trouble na sad. So ang gibuhat, gipadato nila sa supplier, aron ipaayo o ipabalik kay under warranty man. So ni atong Martes, nag-notice na sila nga Martes dunay brown out, kay ilang ibalik og taod ang 10 MBA million megavolt amperes nga giniang mega means million. Megavolt amperes nga 10 MBA nga power transformer ilang ibalik. So moto nag-notice sila aron tanggalo na po nila tong 5 nga gadagan ibalik na nila ang 10 MBA. Ang first notice nila is alas 3 sa hapon, mahuman og taod. Pagka alas 3, wa pa nahuman, nag-notice na pod ang Pebeco through Facebook. Aron masabtan tanan. Nag-notice na pod ang Pebeco through Facebook nga naghangyo sila og extension up to 6 or 5. 5 sa hapon. Kasi gibi atong ulan-ulan, di ba? Gisabay to ang pagtaod og pag-ilis sa power transformer gisabay sa metering sa National Grid Corporation. Kay ang kuryente ba emitter magyud na kay gabayad man taga palit man taga kuryente gikan sa kiniang NGCP ang Pebeco. So nagtaod pud sila og metering. Na ready na alas 5 sa hapon, ready na ang gani ang 10 MBA nga i-energize apan ang NGCP nga ilahang metering wa pa mahuman. Gumikan kay sigig ulan-ulan. Wala baya nila giputol ang 69 kV line kung 69,000 volts nga gadagan nga linya live. Wala nila putla. Gumikan kay ilang putlon mag padayon gihap mag brown out hasta ang tanan na entero Valencia na ang mag brown out. So wala nila giputol ang linya. Padayon silang trabaho pero careful sila kay naa ang 69 live. Pagka alas 6, wala paghihapon gyud na human sa metering. Moto nga nagsige na kog panawag unsay nahitabo ang inyong notice alas 5, alas 6 na lang, wala pa. Habit naman engineer, basing mahumana ni karon. Pagka alas 7, nanawag na sad ko. Unsa naman na, alas 7 na, wapay kurente, init na kaayo, mamatay ko. Pagka alas 8, alas 8 humanagin na. So ang uban mga maintenance, nanguli na. Napagyapoy na gabilin. Ang taga NGCP na, ang supplier sa power transformer na, wala nanguli. Kaya wa pa man. So pag-energize ni Rakaron sa 10 MBA, nagka-trouble man na. Nagka-trouble man yun na. So gitang-tang na sad nila ang 10 MBA kay dili na matabang og barangay nga dili pa makasuga. Gibanata na sad nila karon og balhin, gibalhin na sad nila, gikan ganto sa 10 nga ilang gitaod, ang tapping, gibalhin na sad nila dito sa 5 MBA. Pagdaping nila, gibalhin nila sa 5 MBA, moto nakasuga alas 10:05 na sa gabi. Dunay mga lugar nga dunay kuryente apan duna bay mga lugar nga nabuntagan gyud. Pagka alas 6 sa buntag, di ba dunay nag brown out kadiot. Balik dayon ang kuryente. Kadto 5 MBA na. Anang gabi nag-andar na ang 5 MBA nga power transformer, pagkabuntag ayha padayon na energize ang ubang lugar. Moto alas 6 sa buntag naanay power ang ubang lugar except ang Concepcion o so patong nga barangay why mabuhay wa pay kuryente. Pagkahapon na akong gitawgan ang Pebeco kay akong gimonitor ang Concepcion. Niingon ko Pebeco, nganong wala pay kuryente ang Concepcion. Moto ilang gisiritan ang Concepcion pagkahapon-hapon ng mga alas 3 man siguro to, nakasiga na ang Barangay Concepcion. So karon, ang atong ginagamit karon nga power transformer nibalik kita sa 5 MBA transformer. Kay ang 10 MBA hangtod karon naa pa ang supplier. Naa pa diha karon sa mara kini ang doang lumbo na mahuway lang, lang sila kay gipangkapoy na. Moto nagmando ang general manager sa Pebeco nga ipapahulay sa anang ang supplier diha sa 10 MBA mga engineer, ipapahuway sa na sila nga nahuman naman nagtaping ipakatulog sa ayha na pud na nila tan-aon og maayo what went wrong sa pag-instalar sa 10 MBA. Even ang taga National Grid Corporation, ni apa sa Valencia kay nagka problema, pero I think it's humana sa NGCB at sa Midring. Pero ang Dan MBA dunay problema. Mo na aron masabtan sa tanan kay ako ana yung pag brown out nila, nagsigi na kog monitor, especially pag abot sa alas 3 sa hapon nga wa pa way kuryente, nagsigi na ko og panawag every hour. Grabe kayo ko kakulit. It is because aron usab may balaan sa kadaghanan, labi na inigbalik na kog programa, may balaan sa kadaghanan unsa gyoy nahitabo sa ato ang sugang nagitabnon sa ubang mga parte sa siyudad sa Valencia nga walay kuryente, ginuyuran, pinatilan, aginiang sinayawan, Concepcion, dagat Kidabaw, aginiang makatumbalon, katumbalon nga pagkabuntag na nakakuryente, wala pag alas 10 sa gabi eh. Miyerkules na sa buntag nakakuryente ang katumbalon. Muna gamonitor niyo kung maayo, what went wrong? Muna, every hour, kadugayan, ikapoy na sila sa agog tubag. Kay bisag, tawag og di ka tubag, aray na po kung spikas manawag. Ma, mapugos, gini silang tubag. Kaya sige, ma, wa, man yung kayo undang og tawag. Di, ako una-una, di, tagyod mo undangan og tawag. Hangto dili ko makakuha og insakto nga detalye kung makasiga o dili. Kaya og dili yun makasiga ng gabi una, wala yung ko ilaing choice. But mang imo check in na lang yung ko og na aircon, kay delikado ko, kay doon ako myocardial infraction. Taas akong dugo, BP. Medyo high blood yung ko, sa tinuod lang, doon ako'y maintenance. O niya, dili ko pwedeng init. Bawal ginasako. Madisgrasya yung ko. Simba ko lang, di ko gusto nga mubalhin ang akong birthday kalag-kalag. Daghan na dahil mag-celebrate. Daghan na. Igo oragin mo ato dito. Kalo, ay, patay na ito. Wanay, magyaw-yaw. Mauna ang tinood nga naitabo. Dini sa atong siyudad sa Valencia, nganong dunay power interruption nga milungtad dugay. Pero actually, sa tinood lang ha, naluoy ko sa mga taga-Fibeco. Especially ilang mga engineers, ilang mga maintenance, kinagtabang naging sila. Pertig nilang dagana. Gatinabangay sila kay ang mando sa general manager nga siya GM Pilimer, tapusin talaga. Kinahanglan by hook or by crook, makasiga ang sentro sa Valencia. O dili man mahurot ang tanan, ang importante, makabalik ang sugang dagitam noon. O di man mahurot. Pero pagkabuntag, dapat siga na ang tanan. Muna ang tinuod nga nahitabo sa duang sugang nagitab noon nga Martes sa buntag kadlaon, wa na tay kuryente hangtod nakasiga alas 10 na sa gabi sa Miyerkules. Anang adlaw gyapon, Martes alas 10 na sa gabi. Ang uban, Miyerkules na alas 6 sa buntag. Aron masabtan sa tanan, kay doon ay labing yaw-yawan, number one ako. Kalabi na ko ay kuryente, mag-high blood yun ko. Una-una, di ko ka-programa, ikaduha, init. Init yun, di matabag barangay. May pay barangay, kay matabang pa. Diba? Hinaot paunta nga inyong nasabtan ang tanan. Ang dili lang nako masabtan, nga no, nga ang atong politiko sa probinsya sa Bukidnon nag-guhan, nibalhin man siya, nag-abstain man sa bag-ong liderato sa Senado. Wala siya ni pabor sa grupo niya nila Gaetano. Dito siya ni pabor sa kiniang kay ang majority na minority naman karon. Sa bagong presidente sa Senate nga si Alan Peter Cayetano. So sila na karon ang majority. Pagkipangutan na lagi si Mig sa interview kaniya, niingon yung ka nga, niingon gidya nga na naghuna-una ako ni siyag mayo. I made up my mind na sa akong nahuna-hunaan nga mupanig na lang yung ko sa minority. Tuas siya sa grupo ni Senador Tito Soto. Pero imong basahon ang komentaryo. Hallelujah! Makaguba yung kaayo sa political career ni Senador Mig Zubiri, labi na kay ni Asia sa Mindanao. Diba? Maga taga Mindanao! Mupya! Mupya ka na bibita. Mupya ka na bibita, mga pagari. Assalamualaikum, mga taga Mindanao! Hallelujah!
9: Mga ikson! Gimpiagin daw!
6: Mindanao!

0: diba, nindot kayo. Assalamualaikum, Mobyagandao, Mindanao. God is always with us, matod pa sa itong mga kaigsunang Muslim. Og a beautiful day, Mindanao. But what happened to our politicians? Hala away dito, wala gyud, walay harmony ang atong mga politiko. Gikan sa Kongreso, paingon sa Senado, ang ako gikaingon, what happened to you guys? Unsay naitabo kaninyo? Why na lang ang sa Ilunggo pa? Gasige na lang kamuda, gainaway daw kuring kami kag kamo kag ido. Yun ipunggol kag yun ipukpok kamo. You don't give peace in our country. You always give it. Na ba? Is there a peace? Naan ay dagang peace na si merkado. Tag-jis ang kilo, peace. Naapoy peace. Peace 1 o pisto. Walay labo to mga panuway nga piste. Bawal na. Mga piste, dangan, badangan, dangan, sumayan. Na, diba? Good morning, guys, sa mga taga-Malay-Balay nga naka-hook up karon sa itong programang baruganan. Labinag ang Adlag Bao Balaran. Good morning ni mo, sir. Kang Edwina, Edwina Duunan Kare Sosa. Good morning, watching from Bantuanon. Good morning, mga taga-Lantapan, mga taga-Bantuanon. Magandang umaga sa inyo.
1: Thank you.
0: Hallelujah. Kanatong kaninyong tanan. Nangaunsa. Nangaunsa naman yung tao ni gato, baga politiko. Wanag yun itay, kahusay nila diha. Hala, nasige na lang yun kamuda, kainaway. Kanami ibina sa inyo pang lampusan. Tinood lang. Sa tinood lang. Duwa na ko kasabot. Amo, nakasabot mo? Akuwa. Sa tinood lang. Imbis kayang ihatag ani nila sa ato, ihimplos katilingban. Hey, ihimplo. Ihimplo ba, Roy? Sige na nag-away. Pastila ni mga tauhan na ni. Ayaw pag yun ding usa. Paminaw mo ha, paminaw mo.
2: Bakit gano'n ang hustisya sa atin? Pag mahirap na nagnakaw ng pagkain, kulong agad. Pero pag politiko na nagnakaw ng pondo, sobrang bagal ng proseso. Ano ba talaga ang pinagkaiba?
3: Alala mo, Tol, minsan napapaisip ako kung pareho bang batas ang binabasa ng mahirap at mayaman. Kasi sa tingin ko, magkaibang aklat yan eh.
2: Isipin mo ha, yung kapitbahay namin dati, si Mang Kanor, nahuli, nagnakaw ng isang buong manok sa palengke. Alam mo kung bakit? Kasi dalawang araw umiiyak yung anak niya, walang laman ang tiyan. Gutom, Tol. Gutom ang nagtulak sa kanya. Pero nung nahuli siya, grabe, kaladkad, bugbog sarado sa taong bayan, duguan ang mukha bago pa dumating ang pulis. Tapos pagdating sa presinto, diretso sa selda. Walang tanong-tanong, huli ka balbon ang sigaw. Kinabukasan, nasa dyaryo na ang mukha niya, may nakalagay na magnanakaw. Sira na ang dangal, sira na ang pangalan. Wala pang hearing yan, ha? Pero sa mata ng tao, guilty na siya agad. Tapos, tignan mo naman yung sa kabila, yung mga nasa taas, yung mga nakabarong, nagnakaw ng hindi lang manok, kundi kaban-kaban ng pera. Bilyon, Tol. Bilyon ang nawala sa pondo ng bayan na dapat sana pambili ng gamot, pampagawa ng eskwelahan, o ayuda sa mga tulad ni Mang Kanor. Pero anong nangyari nung nabisto sila? Kinaladkad ba? Binugbog ba ng taong bayan? Hindi. Inimbitahan. Invited sa Senado. Tinawag pang Your Honor o Sir. Ang mang malupit pa pagdating sa hearing, naka-aircon. May abogado sa kaliwat kanan na ang bayad per hour ay mas malaki pa sa kikitain ng ordinaryong tao sa isang taon. At ang depensa nila, due process. Pag mahirap ka, huli ka. Pag mayaman ka, alleged pa lang po. Kailangan daw ng ebidensya. Kailangan daw ng masusing pag-aaral. Bakit kay Mang Kanor, hindi nyo pinag-aralan kung bakit siya nagnakaw? Bakit nung mahirap, walang presumption of innocence? At eto pa ang nakakagigil, partner. Pansinin mo ang acting workshop nila. Kapag malakas ang ebidensya laban sa politiko, biglang magkakaroon ng magic. Biglang tataas ang blood pressure. Biglang sasakit ang likod. Kinabukasan, naka-wheelchair na at naka-neck brace. Dadalhin sa ospital, sa executive suite.
0: Diba, sa tinuod lang. Tinuod man. Pobre, mangawat, adicho priso ay. Pero oga, sapian, alleged. Alleged pa, alleged. Aligis yun, dahalag eh. Maunay dakong kalainan. Pobre ka, mangawat, priso. Oga, milyonaryo, wala.
2: Selda na sinilit ng impyerno, siksikan, amoy pawis, at ang katabi may TV. Yung nagnakaw ng ulam, parang hayop kontratuhin.
3: yung nagnakaw ng kinabukasan natin, parang VIP kong alagaan. Ang masakit na ending nito, paglabas ni Mang Canor, may criminal record na siya. Kahit mag-apply siya ng janitor o construction, hihingan siya ng NBI clearance. Pag nakita na may kaso, sorry, di ka namin tatanggapin. Wala na. Habang buhay na siyang markado, wala nang pag-asang bumangon. Eh, yung politiko, pagkatapos ng ilang taong drama, pagkatapos ma-dismiss ang kaso dahil sa technicality, aba, makikita mo na lang ulit sa TV, nakangiti, nangangampanya, sumasayaw ng budots, at ang mga tao, nakalimot na, ibuboto pa ulit, mananalo pa ulit, mula plunderer, naging honorable senator na naman. Kaya minsan, partner, hindi mo masisi kung bakit nawawala ng tiwala ang tao sa sistema. Para kasing ang batas natin sa Pilipinas, parang sapot ng gagamba. Kapag lamok ka o maliit na insekto tulad ng nagnakaw ng manok, siguradong huli ka, tepok ka. Pero kapag kalabaw ka tulad ng mga bilyonaryong kurakot, hindi ka mauhuli ng sapot, bubutasin mo lang yan. Tuloy-tuloy ka lang sa pananagasa at yung gagamba pa ang matatakot sa'yo. Kaya next time na makakita tayo ng balita tungkol sa snatcher sa kanto, huwag muna tayong manghusga ng todo. Kasi ang tunay na magnanakaw, hindi yung tumatakbo sa eskinita, tangay ang wallet mo. Ang tunay na magnanakaw, yung nakasakay sa convoy, yung may wangwang, at pinoprotektahan daw tayo habang dahan-dahan nilang tinatangay ang kinabukasan ng mga anak natin. Ang snatcher sa kanto, kailangan pa ng balisong para makuha ang wallet mo. Pero ang mga yan, isang pirma lang ng ballpen, ubos ang pondo ng bayan. Mas matalas ang ballpen kaysa sa kutsilyo. Kasi ang kutsilyo, nakakasugat lang ng isa. Ang pirma nila, pumapatay ng milyong Pilipino sa gutom. Ang snatcher, ang makukuha lang yan sa'yo, cellphone o wallet. Masakit sa loob, pero kikitain mo ulit yan. Pero ang mga buhaya sa pwesto, ang tinatangay niyan.
1: Diba? Kabili ka na ng pek.
0: Diba? Sakto, ang tinatangay niyan, bilyon. Oh. Niaging adlaw, doon ay 72 anyos ganabatay. Nabanggaan sa usa ka big up, haguros nga big up, alas 3:30 sa kadlawon, galinya na aron makapalit og 20 pesos nga kilo sa bugas. Sa buhatan sa Department of Agriculture. Dili lang kana, doon na po usa ka tiguang nga naglinya na kuyapan, senior citizen, namatay. Daggan sa itong kaigsuunan, mulinya aron intawon makapalit og tag 20 nga kilo sa bugas. Di ba sakit? Di ba? Namatay para mulinya aron makapalit og tag 20 nga bugas. Usag ka kilong bugas, bulawan sa tiyan sa pobreng Juan. Di ba? Ang isa ka kilong bugas sa pobre nga si Juan, bulawan ang pananaw. Nganong in town, nganong kaning ato mga magbabalaod. Kung muingon mo, kamong mga magbabalaod ganaminaw, hinaot pa unta nga masulbad ni ninyo ni. Nganong dili na lang na ibutang ang NFA sa merkado aron dili na muli niya every now and then makapalit sa tag 20 nga kilo ng bugas. Di ba? Ay nako, sa gitna ng milyon-milyon o bilyon nga kawat sa pondo sa blood control. Ay nako, ang si Publing Juan de la Cruz muli niya aron masudlan ang tiyan hiwan sa kantidad nga 20 pesos ang kilo sa bugas. Hallelujah, Ginoo ko Lord. O na mga politiko, good morning ninyo. Kanus aman din taon ang mga katauhan nga nagbutar kaninyo, nagbutang kaninyo diha. Kanus apa man din taon ninyo mahuna, hunaan og maayo.
4: Mindanao!
0: Biagindong!

Kabalobo nga nung ako nang ginabalik-balik. By 2028, it's another election. Sabaga na minaw sa tag-satag sa karidyo sets. Hangtod kanus akamo, magpakahilom. Hangtod kanus amo, walay kausaban. Hangtod kanus amo, walay pagbago. Kung dili yun mo magbago, dili kita magbago mga butante, wala gyoy kabaguhan ang pagdumala sa randa sa pangagamanan. Wala. Magsige na lang tagpo sa Facebook, magsige na lang TikTok, mura na tag mga katok, magsige na lang tag yangungo liha sa Facebook. Until when? Hangtod ka nun sa. O ang tulo katudlo, inyong gitudlo, duha katudlo, gitudlo ninyo sa mga politiko, ang tulo katudlo, gabalik ka ninyo. Muna akong ginapabalik, balik ka ninyong tanan. Kung doon ang mo'y gusto mo dakong kausaban, kitang tanan ang magbag-o, dili ang mga politiko.

0: Diba, nindot kayo, kaninyong tanan. O pa ko nakahatag sa ako, pagampo kaninyong tanan, akong ginabalik-balik. Muna ginaingon, unsa kagahi sa bato, kadaadlaw matuluan og tubig, mabangag gayod ka na. Siyaro ka mong mga naminaw. Kapulaw kami, kadlaon pa, magmata, magtuon, aron paghatag kaninyo. Og tukma, og insaktong impormasyon, og kausaban sa katilingban. Hangtod kanos a Mindanao, Mopiagandao, Mindanao.
1: Assalamu
0: alaikum.

Sakto hindi ako mananahimik hanggang mahihirap ay nasasaktan. Hindi ako mananahimik sa kahanginan kung doon ay gutom nga huwag.

Pagganin daw sa maong musika Mindanao. Hindi ako mananahimik hanggang may gutom na Juan. Aleluya. Kaninyong tanan at doon naman kayong nandan ng atong programa Baruganan, dili og dili mahimo nga dili nato sugdan sa pagabo. Kaninyong tanan, duko kitang tanan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulawano pagabo.

0: ang mga aditibo, aboy noy, no day of the langit, ag paragalo noy, kagara no, no baryo, o kwediada noy, kumagano katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay ko'y tugunon, noy dog ko ilago noy, puigo agoy ka mga otaw, no makasasalo susungo, og puigo unoy ka otaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog nogoy, og ko alab duagad, no ko'y numaruot no batasan. Amen. Sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin Arrahmanirrahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinazera dalmustakim, siya talasin anamdahalahim, gairil magdubelahim, walad dalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Barungkanan Kaibigan!
0: Once again, magandang umaga po sa tumakigso ng mga Muslim. Mupiha ka na pipita amin na magabagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mga matigsalog, mga basulom, mga manubo mo na yun no kasuman, mga Ilocando, wow! Naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinensis, Masantosya, Kabuasan, itigay amin. Mga Pampangan, Mayababag, Ikayugan, mga Kauturan, Kudara, Kamakilungguhan, Ayabaw, Mayo, Ginaga, Sakit, Yugat, Tanan, Balahaw. Mga Bulanan, Mazimbe, Tagdoy. Mga Waray, Baupay, Kaagay, Kutanan, Nabawin niyo, Madayaw, Nabundag, Surigaw nun, Marazaw, Nabundag, Marazaw, Karazaw. Mga Butuan nun, Madayaw, Nginaat. Mga klanon mayad nga agahon, mga taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa, mga taga Ipugaw map hud an algo tao namin, mga tawsug barayaw no mahinaat. Sa Bacano Buenos Dias, mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo plapus, mga tiroray apyo hepe, weno mga tagbanwa mandigar sila, galiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. It's another Thursday morning sa to programang Baruganan Kaibigan. Arisata sa hirit ni Bato na DRO sa Korte Suprema, mukhang ibinasura. Wala, basura. Agihang temporary restraining order, nagihangyo sa kiniang Supreme Court, parang ibinasura ng Senado. Samtang si Vice President Sara Duterte nakadawat na sa writ of summons nga gipadala gikan sa Senado o itagaan siya nga mutubag within 10 days or dapat Hunyo 1 matubag na ang writ of summons nga gipadala sa akusasyon bahin kaniya sa iyang impeachment nga kaso nga gisagat niabot na dito sa korte ay Korte Suprema na ba sa Senado. Sabagay ang Senate man, ang mga senador man, mahimong giniang huwis, senator judges. Unya, dapat tubago ni Sara, taman June 1, madawat na sa Senado, unya, gitagaan po og lima kaadlaw ang Senado nga ila pong tubagon ang tubag sa Vice President. Unya, nangandam naman ang mga prosecutor, mga prosecution panel, sina si Jerby Luistro, sila si Goan, Terry Ridon, kani sila nangandam na. Nangandam na aron usab nga sa pag magpresentar nga nganong gusto ginila maimpit si Vice President Sara Duterte. Samtang ang NBI nagpagawas na sa dug pamahayag nga alam na kuno nila ang kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Dugay ra ko nakadungog ana. Kay dili pa kinumdumok ang Charlie atong ang alam na namin ang kinaroroonan ni Charlie Atong Ang. Hantod karon, alam na dapat. Diyar kita man, alam na. Pero wa pagin madakpi. Oh, di ba? Alam na namin kung nasaan si Charlie Atong Ang. Pero wa pa madakpi. Nagpagawas na sa pamahayag ang NBI, alam na namin ang kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. At least alam nila. Pero wapay manhunt. Wapay may dakop. Anana? Nanay manhunt operation. Matod pa sa pamahayag makalingaw ko ni. Malingaw ko ni matawanan. Nangaunsan na ni sila. Matod pa ni Senador Giniang Marcoleta ang kanak ko nung magbudhi sa Giniang 13. Katong majority ang mutapon ko nung pikas masahol pa kuno kang hudas. Maghinudasay na lang gini sila. Di ba? Hung-hung-hung-hung na siya. Hung-hung ba? Last supper ito, hung-hung. Kana siya, muna siya. O, muna niya. Kay dagan ko nung nag-offer na po ko no, nga gini ang mabalhinon dito sa pikas. Di kang balhin, lakaso. Ay nako, ina na gining kinabuhi sa itong mga politiko ni atong nasod. Ambot, di na ko kasabot eh. Excuse me. Pasaylo at Ginoo ni Matohana ni eh. Ambot, nangaunsa naman ni sila. Pastilan, oy. Eh. Ginoo ko. Kanila ging ilang, palaanin nga naitabo diya sa akin ni ang Senado. Nga NBI ang nagpaputo ang nagpabuto si Kwan Man si ang Senate Sergeant at Arms nga si Major General Mao aplas ka tinuod man siya una nagpabuto pero man yung po ng NBI nga dito amo pero kadugayan amo dito pero driver lang to volunteer pero meron yung silag dili amo kadugayan yun ay amo di ay ay, amo di ay. Pastilan. Asar ka to ron si Senador Bato de la Rosa ba? Kay, gigalala, handa na para sa manhunt operation. Ang NBI, nagpagawas po dahil silang statement na handa na sila para sa manhunt operation bato kang Senador Bato de la Rosa. Pero, wala magkuhan sa Korte Suprema, pero, ang di lagi na ko masabtan, inanini siya ha, nga no, ang ginaan si Vladimir Putin, di ba? Naay waran do pares. Gikan sa ICC. Kapila na na magawa si Vladimir Putin sa Russia. O bisan sa sulod sa Russia, wala mong po'y nidakop kang Vladimir Putin. Si Benjamin Netanyahu, naay waran do pares gikan sa ICC. O magyapon, naara. Uban pang mga presidente, na. Satu gar duha to, duha. Wa manggihapon. Naiwaran to pare sa ICC. Wala. Pero pag abot sa Pilipinas, dakop eh. Dakop. Isag dili ta member sa Guan. Sa Rome State yun. Dakop. Dakop eh. Isag kayo plano, padayo ka dito. O nang si Senador Bato, di gina magpadakop. Ay, sos, Ginoo ko. Sa tinuod lang, o na ginaingon, alam na namin ang kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa matod sa NBI. Eh, alam na. Pwede hanggang alam na. Pwede haratataman. Sana mahuli. Ay, kanarapod. Inyo mo po ng katungod. Basta kay Senador Bato de la Rosa, alang ka na, murtanaw na ako, di ginipan ako pang buhi. Dati ba yan eh, military, former PNP chief ba yan eh, o niya PMAR ba yan eh. Asak si Senador Bato de la Rosa ba? Namin ang pamahayag, paminaw na
2: sa inyong lahat, mga kababayan, heto ako ngayon, namumuhay ng tahimik, malayo sa kaguluhan ng politika, malayo sa ingay ng syudad, at malayo sa kabihasnan. Sa gitna ng malamig na hangin at malalawak na kabundukan ng Mindanao, dito muna ako naninirahan upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan ng isip. Sa ngayon, hindi muna ako bababa ng bundok. Hindi na rin muna ako magpapakita sa Senado. Alam kong naging bahagi ako ng tensyon at kaguluhan na bumabalot ngayon sa politika. Kaya mas pinili kong lumayo muna kaysa lalo pang magdulot ng ingay at hidwaan. Marami pa rin ang naghahanap sa akin at gustong makita ako. Pero sa ngayon, mas pinipili kong manatili rito kung saan payapa ang paligid at malaya ang aking pag-iisip. Kung talagang gusto ninyo akong hanapin, hanapin ninyo ako dito sa malalawak na kabundukan ng Mindanao. Hindi biro ang lawak at lalim ng mga bundok dito. Pero sa totoo lang, habang tumatagal, ay lalo kong nare-realize na mas masaya pala ang simpleng buhay dito. Walang ingay ng politika, walang sigawan, walang intriga, tanging tunog ng hangin, mga puno at kalikasan lamang ang kasama ko araw-araw. Dito, mas panatag ang aking loob at mas malinaw akong nakakapag-isip tungkol sa buhay at sa mga nangyayari sa ating bansa. Hindi ko rin naiisip na umalis ng bansa. Pilipino ako at...
3: So, eto na, last.
0: Mag-inayin niya ay kalingasan yung kaining na yung mga sapaw. Balik-balik. Ato, ibalik si Senador ba to?
2: Pili sa sarili kong bayan. Mas pipiliin ko pa ang mamuhay ng payapa sa kabundukan kaysa mabuhay sa gitna ng kaguluhan at walang katapusang bangayan. Sa lahat ng patuloy na sumusuporta, nagdarasal at hindi nawawalan ng tiwala sa akin, maraming maraming salamat. Hindi ko man kayo nakikita isa-isa, dama ko ang inyong suporta at malasakit. Sa ngayon, dito muna ako sa tahimik na bahagi ng Mindanao. Malayo sa gulo at malapit sa katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Daghang salamat sa inyong tanan.
0: Inyo na bati ang pamahayag ni Senador Bato de la Rosa. Hanapin niyo ako sa kabundukan ng Mindanao. Good morning, Diay, sa giniang Barangay Radio 101.1 FM, Gipo, Sambuanga del Sur, mga taga Sambuanga, Sambuanga City, Sambuanga Sibugay. Buenas dias, mi amigos, el mi amigas, habla to conversa sa Magkano. Pero kiniang sa Gipos, kung ano nila, Bisaya ni din napita. Taga Gipo, Sambuanga del Sur, mga taga Sambuanga Sibugay, mga gapaminaw sa Barangay Radio 101.1 FM, nga naka-hook up sa itong programang Baruganan. Good morning, kaninyong tanan. Diha sa kiniang gapaminaw sa Barangay Radio 101.1 FM. Sabaga naka-hook up usab sa itong programa, sa Radyo Kaibigan Lagindingan, Sugbong Kogon, giniang Banisilan North Cotabato, diha sa Radyo Kaibigan Sultan Kudarat, kaninyong tanan o ban bang mga lugar, labi na diha sa Sambuanga, sa giniang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, kaninyong tanan, salamat sa iyong pagpamina o pag-hook up sa itong programang Baruganan Kaibigan. Kag Ma'am Jeneline Arcio Amaro, good morning, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. So asa si Senador Bato de la Rosa, nandun, nandyan sa kabundukan, Daga Mindanao. Diba? Hala, pagitahan niyo this book is Mindanao. But then again, inana gina ang kinabuhi. Dili gina to matag na ang panahon. Pero ang di lang yun na to masabtan, agato mga politiko, hala ragyapog, ug sa Tagalog pa, nagbabangayan. Malaykom! Malaykom wasalam!
4: Mga igsoon!

0: Lunghat o gaduan-duan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte!
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Rahaplas po kag-aroma na eh.
11: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani kag-istagong. Nagpalis ko duha.
10: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
11: Di ako rahan ako. Nindus giyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
10: Oh.
11: Salamas giyo sa panalangin na ang sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
11: Oh, nindus na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa ginoon, Naya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
14: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra!
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
18: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
18: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
18: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.
21: May punta ni mo diyan kaibigan.
22: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
21: Ako okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan? Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
22: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naado sila pero ibalik ang nangitapos niya kaya iaring ko na.
21: Okay.
22: Kaya magiging muna mo inantong isila sa Mr. Samir kaya namaisa niya na dito maaroma akong kuhan ka ng bilibat. O nangiging muna mo ninilong ko sa ang kasama tanang niyo kung ko naman ninilong ko sa kanang bilibat. Anton, ang ibotanan ang ngayong pulo ng Dagharwan.
21: Oo.
22: Nakakahurap ni Kuhan ka Midiwa, malang pulo. Inong kong, inong malang ilo ang pulo. Pagdaranda yung kan lao, na Kuhan nila na, na Kuhan nila na.
21: Nahuyos.
22: Na alos na, nagpasalamat ano sa Midiwa kay maayong itambal.
21: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
23: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
23: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
15: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Good morning, Pastor Dan.
10: Ayes, apalig pala ila, andin tagasa.
9: Dudu Akop ni Pastor Dan sa
10: Kiyari
9: Manulo.
10: Dudu Akop, Kiyari Manulo. Yes, igan Dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
9: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Libimak nga akong napalit.
10: Okay, sige pa dayon igan.
9: Kay namugo kay Papa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni singi palitan og Libimak Pastor Dan. Sa una dili siya kakalimbang, dili ka magili kay siya makai, dako ang iyang tiya. Sa diyan ako singi palitan Pastor Dan sa Libimak. Tagka na siya Pastor Dan gibawas. Gamay na iyang tiyan, makaihi na pujag tarong. Tapos magtulog na pujag tarong. Sa karon Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Libimak, akong dipalit na kanunan ako balungong sa radyo. Ako ito ning na mapawal na pamatulaan ng imong Libimak. Ang dipalagan ko sa Ginoo, huwag makaayaw sa balatian.
10: Salamat pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
11: Yes, igan.
12: Magkisimunay ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay. Na
12: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makalihok. Karon pasto mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya, tulo ka bottle. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
11: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay takulig kay siya panalangin. Ngayagig pang langinan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
11: So aroma herbal oil ka? Igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa si kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay pastor, salamat po pastor.
11: Okay.
13: Oh! 98.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Kabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na kapasok.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon mayong bundag. Kanyang atong bundag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa Vizimax Plaza pinagpalang kapsula, garantisado gayod ga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Digit Building o GRD Printing Services ng siyudad sa Valencia. Uluhan sa ito mga balita, balitang lokal. Malay-balay, kipasidunggan ang mga veterano sa World War II atol sa pagpahinomdom at paghandom sa 81st Liberation Day. Duha ka lalaki sulod na sa nasud sa litag sa CDEU human madakpi sa drug by bust operation sa Purok 2, Barangay 9, Malay-balay. Sa maramag driver nga kusog nga nagpadagan sa motor, mi bangga sa truck patay. Top 1 high value individual sa provincial level, arestado sa drug by bust operation sa siyudad sa Valencia. Babay na dakpan sa pagpayuhot sa Gugsyabu sa poblasyon Dangkagan. Sa balitang rehonal, duha ka bata na palgang batay sulod sa nakaparking asakyanan sa Naga, Cebu. Farm gipaubos sa state of calamity, gumikan sa oil crisis o grabing kainit. Samaran nga giligar nga miyembro sa NBA na palgan sa 151 Infantry Battalion sa Kawayan. Radio Kaibigan. $318,000 ang nakaparehistro nga mubutar sa Cebu, Bohol. Sa balitang nasudnon, lisensya sa piloto nga mitabang kang Senador De La Rosa, posible nga maribok. Senador Bia Cayetano, emosyonal sa sesyon sa Senado, kagahabong adlawa, 288 million kon 288 mil kabinoy. Gingong adunay SIB sa unang quarter sa 2026. Duha ka nurse gitabangan ang babay nga nanganak sa Daplin sa dalan sa Dayday, Rizal. DA magpatuman og 53 per kilo nga suggested retail price sa bugas. Kim Robert De Leon nanumpa isip bagong DBM secretary. Mayon volcano nagatala og 26 ka volcanic earthquakes. China giban ang baboy og pipila ka pork products gikan sa Pilipinas. Representante Bel Zamora dili mahadlok sa next election sa pagkalambigit nini sa impeachment bato kang VP Sara Duterte. Senador Lacson na nawagan sa publiko nga mahimong observant human nagdigom ang Senate Impeachment Court. House mipasar sa Anti-Dynasty Bill sa ikaduhang pagbasa. Sa gawasan nasod, Iraq naglusad og pag-atake sa nuclear power plant sa United Arab Emirates. Trump og Netanyahu dugay nga nagtabi bahin sa Iran. Iran adunay paimangno sa US. Russia andam nga mutabang pagsulbad sa gubot sa Middle East.
5: Radio KBG.
4: Trump og Netanyahu gipalanuhan sa Iran nga patungan ang ulo og 650 million lira kon francs. 166 og 136 ang batay. 510 ang adunay ibula sa Democratic Republic of Congo. Security guard lakip sa tulo na namatay sa pag-atake sa mosque sa San Diego, California.
5: Radio KBG.
4: Sa paugnat sa kusog, Shai Gilgeous-Alexander giila isip NBA season MVP. Spurs na bulsa ang unang kadaugan human gibildi ang OKC sa score ga 122-115. Sa showbiz, Vice Ganda nagpadayag og suporta og excitement alang sa UAAP season 89. 12 years sa showbiz ni Maris Racal gisilibrar sa pagpagatag og bugas sa jeepney drivers. Balitang nasayod ka ba? Lalaki na kurat sa adlaw sa kasal. Human na diskubrihan nga lalaki di ay ang iyang gipakaslan.
6: Agoy, daring.
4: Og karon sa ato mga balita, balitang lokal. Gagihatod ganinyo sa Valencia City Water District. Pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Ipasidunggan sa City Government of Balay-Balay ang mga veterano sa World War II o sagat kaisog sa mga Pilipino o mga kaalyadong sundalo nga nakigbisog alang sa kagawasan sa nasod atol sa paghandom sa ika-81 na Liberation Day of Malaybalay sa Kampo Kasisang, Barangay Kasisang, Sudan sa Malaybalay. Agbaong kalihukan o sa kapahinumdom kung pagpaghandom sa kasamtangan nga henerasyon sa paghatag bilis sa kagawasan, kalinaw o patriotismo, samtang gipasinunggan ang mga bayani nga nakigbisog alang sa kagawasan sa atong nasod nga Pilipinas.
5: Radio KBG, local news.
4: Tingkagol sa prisuhan ang duha ka maidlot nga lalaki. Human madakpi sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit atol sa gikasaga drug bypass operation sa alas 11:40 sa udto sa Purok 2, Barangay 9, siyudad sa Malaybalay. Ang mga dinagpan nga si alias Ryan, 27 anyos, adunay live-in partner, kargador. Napusasan usab si alias Adi, 40 anyos ulitao, pintor o mga pulos residente sa naisgutang lugar. Sa pagkakaroon ang mga dinagpan, anana sa prisuhan sa Malaybalay City Police Station.
5: Radio KBG, local news.
4: Gideklarang dead on arrival sa Bay Tambalanan ang usa ka lalaki gumikan sa naangko niini nga serious head injury dihang nibangga ang gidriban nga motor sa truck. Ang aksidente na itabo kadlawon sa Siri Highway Purok 6A South Poblacion Maramag Bukidnon. Ang namatay nga biktima nga si alias Ayan, 22 anyos, residente sa Purok 10 Base Camp Maramag. Sa taho ang cargo truck hinay-hinay nga nisud sa National Highway gikan sa gasolinahan, apan pag-abot sa inner lane kalit nga nihunong ang truck human nakamatikod sa pado nga motor. Ikataho nga kusog matud pa ang dagan sa motor nga niresulta sa pagkabangga gumikan sa impact na lagpot ang driver sa motor sa gimanabana nga 30 metros ang gilayon gikan sa punto sa panagbangga hinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon.
5: Radio KBG, local news.
4: malampusong nadagpan ang top 1 high value individual provincial level sa pagpayuhot sa illegal nga droga atol sa buy bust operation sa alas 9:24 sa gabi sa Purok 18 poblasyon ng siyudad sa Valencia. Ang suspect nga si alias Junel, 42 anyos, residente sa Purok 20 barangay poblasyon ng siyudad sa Valencia. Nasakmit ang mga ebidensya atol sa mga operasyon mo ang tulo kapakite sa gituang Cebu nga mutimbang og 6.2 gramos nga dunay standard price nga 41,480 pesos. Lakip usab sa nasakmit ang 500 pesos nga buy-bust money, cigarette pack nga gigamit nga sudlanan sa Cebu, cellphone og motor.
5: Radio Kibiga, local news.
4: Sa katapusan sa balitang lokal, nagyatod kaninyo sa Valencia City Water District. Wa kaipsot sa mga operatiba ang usa ka babaeng pusher. Human kini nadakpan sa drug buy bust operation sa alas 8:06 sa buntag sa Purok 1B barangay poblasyon Dangkagan Bukidnon. Naila ang suspect nga si alias Princess, 34 anyos, bagong identified nga drug personality. Samtang nakonfiskar sa iyang posisyon ang duha ka sachet sa gituang Cebu nga mutimbang og 0.43 gramos nga dunay standard price nga 2,740 pesos. Gawas sa illegal nga droga, na recover usab ang 500 pesos nga buy bust money, coin purse, kagisudlan sa Cebu, Cebu, cellphone og motor.
5: Radio Kibiga, local news.
4: Sa balitang regional, gagyatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Napalgang patay sud sa sakyanan ang duha ka bata na nag-edad og 7. Ngayong Miyerkules, human sila nawala sulod sa tulog adlaw sa Purok Yuso, Sitio Bantayan, Barangay Tuyan, Naga City, Cebu. Ang mga biktima nga managhigala, residente sa sitio Tapon, naisgutang nga barangay, gikataho nga nawala baniadtong Domingo. Gumigani ini gisusi sa Naga Police Station ang mga kuha sa CCTV diin katapusang nakita ang duha sa lugar kagiparkingan sa sakyanan. Human makit-i ang ilang mga batayng lawas, gilubong gilayon ang matod pa ang mga bata sa public cemetery sa Naga. Gumikan kay anaa na kini sa state of decomposition.

banang mukabat sa 288,000 ang ihab sa mga people living with HIV sa unang quarter sa 2026.

gabay, counseling og support services. Radio Kaibigan National News. Gitabangan sa duha ka nurse, kung gitabangan sa duha ka nurse, ang usa ka babae nga ilang nakitaan nga nanganak sa Daplin sa Dalan sa Ortegas Avenue Extension, Barangay Dolores niadtong Lunes. Base sa taho, nakita ni Michelle Adonis ang mabdos nga babae na naghigda sa stone bench og dala siyang, dali siyang nibalik sa Seattle. Aron mangayo og tabang, gumikan ini duha ka nurse nga sila si Ann Curtis og Mary Joyce Tangob ang mitabang sa pagpanganak sa maong babay. Radio Kaibiga National News. Nakadesisyon ang Department of Agriculture og ang umatod pa og mga rice industry stakeholders nga ipatuman ang 53 matag kilo nga suggested retail price alang sa local rice sa Pilipinas. Giklaro ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang SRP dili usa ka price ceiling kundili magsilbing gabay lamang sa mga konsumante og sa merkadohan. Radio Kaibiga National News. Nanumpa na sa atubangan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bag-ong gitudlo nga Secretary sa Department of Budget and Management, si Kim Robert De Leon. Sa edad nga 32, siya na ang pinakabata nga miyembro sa gabinete ni Marcos o ang pinakabata usab nga nangulo sa kasaysayan sa DBM. Radio Kaibiga National News. Nakatala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PIVOX og 26 ka volcanic earthquakes, 15 ka volcanic tremors og 326 ka rockfall events sa Bayon Volcano. Natala usab sa vulkan ang tulo ka pyroclastic density current, lava effusion og lava flow isip timailhan sa padayong kalihukan sa vulkan Mayon. National News. Nagpatuman og pagban ang China sa imported nga baboy og pipila ka pork products gikan sa Pilipinas gumikan sa hulga sa ASF kon African Swine Fever. Base sa pabahayag sa General Administration of Customs of China, gimo ang maong lagang isip preventive measure batok sa posibleng pagsulod sa ASF sa ilahag nasod. Radio Kaibiga National News. Gisiguro ni San Juan City Representative Bel Zamora, usa sa mga miyembro sa 11-member House Prosecution Panel, nga dili sila mabadlaga na makaapekto sa ilang pagdagan sa sunod eleksyon ang ilang papel sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Zamora, gituman lamang nila ang ilang obligasyon ubos sa konstitusyon isip mga piskal sa Kamara ug isip mga district representative ug tanan sila adunay mga ebidensya batok sa Vice Presidente na ila matod pang nakita oga sa laod. Radio Kaibiga National News. Nanawagan si Senador Ping Lacson sa publiko nga magpabiling observant human mag-convene ang Senado isip impeachment court alang sa kaso ni VP Sara Duterte. Gihulagway ni Lacson ang convening sa impeachment court isip breath of fresh air itande sa tensyonadong natigay na higayon ni atong milabaing si Mana. Radio Kaibiga National News. Sa katapusan sa balitang nasudnon, nagyatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated.
ang House of Representatives.